check ang mga lalagway o kon video. Inibala artificial intelligence o kon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuot o kon hindi. Importante nga pahanumdom mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanumdom, nagikan sa Radio Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

Kung may matabo ang kalamidad sa inyong lugar, nakahanda ka na bala? Ang mga linog, bagyo, sunog, kagbaha, mahimo hinali lang ang matabo kag makahalit kid. Mga dapat himuon kung may kalamidad. Antes mag-abot ang kalamidad, dapat nga maghanda. Ihanda ang imuhon ahuna. Ulihin na ang tanan kung maghanda ka pagkatapos ang kalamidad. Hibalua ang mga kalamidad nga mahimo matabo sa inyong lugar, kag kun diin ka mo makadto kun matabo ini. Tanawa kun bala mapag-un ang inyong balay, kag kun indi delikado ang napatindugan sini. Ihanda ang mga kinahanglanon sa emerhensya o kung dapat may ara sing go bag. Mahimo wala na sing kuryente, tubig, linya sang telepono kag transportasyon. Kung may salakyan ka, tinguhai nga indi magkubos permi sa tunga sang tangke ang gasolina. Kag permigid nga may pagkaon, tubig kag emergency kit sa inyo balay. Dapat may listahan ka sang mga numero sang telepono sang imo mga abyan. Malapit man sila o kung malayo, maghimo sing plano. Hibaloa kung diin ang pinakamalapit nga gulo sa inyo building pati na ang kaimusan sang eskwelahan sang inyo kabataan sa tiun sang emerhensya. Maghimo sing plano nga buligan ng iban, lakip na ang mga tigulang kag may kasablagan. Kung may sunog, maghapa kag magkamang dayon sa pinakamalapit nga guluan. Indi ka makakita sing maayo bangod sa aso. Ang kalabanan nga napatay sa sunog, amo ang mga nakahaklo sang aso, ibilin ang imo gamit. Importante ang kada segundo para maluwas ang imo kabuhi. Kung may linog, manago sa mabakod ng mga muebles o kung sa dingding sa sulod. Paabuta nga may linog pa pagkatapos sini kag magpalagyo dayon sa mga building tugtog posible. Mahimo nga inoras pa kag mag-abot ang mga rescuer gani kung masarangan mo, buligi ang iban. Kung may buhawi o kung bagyo, magkadto dayon sa mga lugar nga luwas sa katalagman. Kung may baha, hindi ka magkadto sa mga building nga ginabahaan. Hindi mag-ubog o kung mag-drive sa baha. Ang tubig sa baha mahimo may higko. Kagdelikado, lakip na ang mga basura, bukas ng mga manhole, kag natumba ng mga poste. Kung magsiling ang mga otoridad na dapat mag-evacuate, mag-evacuate dayon. Mas maayong maghanda ka maghalong antis kag sa tion sang kalamidad, agud malikaw sa kahalitan ukon madulaan sang kabuhi.

0: Ang pagbalatian perwisyo gid kag magasto. Dako ang epekto sini sa aton trabaho, sa eskwelahan kag sa pamilya. Paano bala mamintinar ang kapagros ng aton lawas? Yari ang lima ka paagi. Una, maayo nga pamatasan sa katinlo. Suno sa Mayo Clinic ang isa sa pinakaepektibo nga paagi nga malikawan ang pagbalatian kag ang paglaton sini amo ang pagpanghinaw sing kamot. Ang isa sa pinakamahapos nga paagi nga malaknan ka sing sipon o kontrang kaso amo ang pagpahid sang imo ilong kag pagkuso sang imo mga mata kun ang imo kamot may kagaw. Para hindi ka malatnan sang balatian, dapat ka permi manghinaw. Ikaduha, maggamit sing matinlo nga tubig. Patura nga ang tanan nga tubig nga imo ginainom, lakip ang tubig nga ginagamit sa pagpanipilyo, paghimo sing yelo, pagpanghugas sing pagkaon kag mga pinggan, o kung pagluto, matinlo ang ginhalinan. Pareho sang tubig nga nakaagi sa proseso sa pagtinlo o kung ginabaligya. Kung may posibilidad nga ang inyo ginakuhaan sing tubig na higuan, pabukali ini antes gamiton. Magsupot sing tubig sa matinlo kag may takop nga mga sududlan agud indi ini mahiguan liwat. Patorang matinlo ang bisan ano nga inugkando sa tubig pareho sang kabo. Ikatatlo, maghalong sa imo ginakaon. Ang maayo nga panglawas matigayon paagi sa husto nga nutrisyon. Kag para mahimo ini, kinahanglan ang masustansya kag balanse nga pagkaon. Mahimo binagbinagon mo ang imo ginakaon nga maasin, tambo kag matamis. Kag bantayan mo man ang kadamuon sang imo ginakaon. Magkaon sing mga prutas kag utan. Kag lain-lain nga pagkaon. Kun palakaon ka sing matamis kag puro tambo, mahimo magsobra ka katambo. Agud malikawan ini, mag-inom sing tubig sa baylo sang tamis nga mga ilimnon. Magkaon sing madamo nga prutas imbis ang madamo sing kalamay nga mga pangyamis. Limitahi ang pagkaon sing puro nga tambok sa mga soriso, karne, sing mantikilya, cake, keso, kag cookies. Kag mas maayo nga maggamit sing mga mantika nga jutay ang tambok. Ang pagkaon sing sobra nga asin makapataas ang presyon sa dugo. Ang kadamuon sang imo ginakaon pareho ka importante sa kun ano ang imo ginakaon. Gani, bisan pa na namitan ka magkaon, maguntat na sa pagkaon kung wala ka na ginagutom. Ika-apat, mangin aktibo sa pisikal. Ano man ang imo edad, kinahanglan mo nga mangin aktibo permi sa pisikal, agud mangin maayo ang imo lawas. Madamo karon ang kulang sing ehersisyo. Ngaa importante ang pag-ehersisyo. Ang pagpabilin nga aktibo makabulig sa imo nga makatulog sing maayo, mangin mapagsik, mangin mabakod ang imo tul-an kag maskulo. Mahuptan o kung matigayon ang nagakaigo ang kabugaton, malikawan ang depresyon. Ikalima, magtulog sing basta. Bastante. Ang kalawigon sang tulog lain-lain kada tawo. Ang pagtigayon sing bastante nga tulog hindi paggusto lang. Suno sa mga eksperto, ang bastante nga tulog importante sa pagtubo kag pagdako sang kabataan kag mga teenager. Pagtuon kag pagdumdum sa mga bagong impormasyon. Pagupot sing balanse nga hormone nga may epekto sa metabolismo kag kabugaton. Kapagros sang tagipusoon kag pagtapna sa balatian. Ang kakulang sing tulog may kaangtanan sa sobrang katambo. Depression, balatian sa tagipusoon, diabetes, kag mga aksidente. Gani may rason gid kita nga magtulog sing bastante.
1: Permi ka lang bala nagalagas sang imo mga olobrahon kag mga assignment? Ang mga tawo nga nagapabuyan-buyan, wala dayon ginahimo ang iya mga dapat himuon. Suno kay Edward Young, ang pagpabuyan-buyan amo ang kawatan sang tion. Ang aton oras o kon tion daw pareho sang kwarta. Kun imo iniusikan, wala ka na sing may magamit kun kinahanglan na ini. Paano bala mauntatan ang pagpabuyan-buyan? Binagbinaga ang pila ka posible nga rason sang pagpabuyan-buyan kag kun ano ang mahimo mo para mauntatan ini. Una, daw matumpukan ka na sang imo mga ulubrahon. Ari ang pila ka ideya nga makabulig sa imo. Una, tunga-tunga ini. Sunod, umpisa higilayon kag dapat nga magpabulig. Ari ang isa ka tip, maghimo sing schedule. Nagakinahanglan nga organisado ka kag determinado nga sundon ini, pero maayo gid ang mangin resulta. Sigurado nga matapos mo ang imo obra sa insakto nga tion. Ikaduha, natak-an ka na. Sa masami, ang assignment nga dapat mo obrahon, amo ang mga natak-an mo gid. Gani, ano ang himuon mo? Ari ang pila ka mga ideya nga makabulig sa imo. Una, mangita sing rason kon nga dapat mo ini obrahon dayon. Sunod, panumduma ang mangin resulta. Kag, Himoa nga mas timprano ang deadline. Ari ang isa ka tip, pinsara nga dapat mo tapuso ng imo ulubrahon kag wala sing makapugong sa imo. Kag tapusa anay imo mga ulubrahon antes maglingaw-lingaw. Kun himuon mo ini, matapos mo gid ang imo ulubrahon. Ikatatlo, masako ikaw katama. Bangod sang kasakoon, madamo gid nga mga ulubrahon ang indi gid matapos-tapos. Ari ang pila ka ideya nga makabulig sa imo. Una, unaha ang mas mahapos nga ulubrahon. Sunod, unaha ang mas importante kag likawi ang mga disturbo. Kung may schedule ka, ikaw ang nagakontrol sa imo tion. Imbis nga ang tion ang magakontrol sa imo, gani mabuhinan ang imo stress. Ari ang isa ka tip, bisan anuman ang imo ulubrahon, hindi ini matapos kung hindi mo ini paghimuon. Gani, imbis nga magsigi kabalaka, tapusa ini. Agod nga mangin matawhay ka na. Dumdumaperni, kung likawan naton ang pagpabuyan-buyan, mabuhina ng aton kahuol o constress, kag mas malipay kita sa aton trabaho.
2: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: All you got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens?

0: do is move.
1: Biyahe tips para sa mga motorista. Pagmaneho, paano ka makalikaw sa aksidente? Importante gid para sa minilyon katawo sa karon ang pagmaneho. Pero may upod ini nga peligro. Tanawon naton ang pila ka praktikal nga paagi nga pwede naton himuon. Ang Blow Baguettes. Amo ang isa ka simple kag dali madumduman nga acronym nga nagasuma sa mga butang nga kinahanglan i-check antes magbiyahe para malikawan ang aksidente. B stands for brakes. Sigurado duhon nga husto ang level sang brake fluid. I-check man ang brake pads kung maayo pa ang kondisyon. Siguraduhon nga nagatrabaho sing maayo ang handbrake. L stands for lights. Ipa-check sa mekaniko kung maayo ang function sang imo headlights kag tail lights. O stands for oil. I-check ang engine oil kada semana kung ang salakyan mainit kag nagapark sa level nga lugar. Bantayin man ang mga oil leaks antes kag pagkatapos sang imo biyahe. W stands for water. Tanawa permi ang radiator kung may bastante nga tubig. Siguraduhon niya ang imo windscreen wiper may reservoir nga may bastante nga mga fluid. Magdala man sang emergency water sa imo salakyan. B stands for battery. Magpa-check sing battery health sing regular. Siguraduhon nga regular nga magpatigayo sang pag-check sang battery health. A stands for air. Tanawa ang imo air filter agud masiguro nga nag-ooperate ang motor. Ibutang ang imo filter sa idalom sang silak sang adlaw. Kun ang kasanag nagaagi, ang filter yara sa maayong kondisyon. Kun indi, islan o kontinluan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge. Labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tanke sang gasolina para malikawan ang pagka-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. I-check ang mga fluids sang salakyan. Ang mga fluids, amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicators sang condition sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks, isa katanda nga mayara sang hindi maayos sa salakyan o kon sa makina. T stands for tires. Tanawa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kung bala ini damage na o kon sa condition nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tanawa man ang mga threads, kamakilid para sa bisan anong mga samad o kon mga gasgas. S stands for self. Siguraduhon nga handa ka sa physical kag mental antis sang imo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Hindi gid mag-text samtang nagamaneho. Hindi mag-inom kung ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Sa liwat, Blow Baguettes. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow Baguettes. B for brakes. L for lights. O for oil. W for water. B for battery. A for air. G for gas. E for engine. T for tires. And S for self. Drive safely.
2: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Good morning, good morning, good morning. May aga sa aton sininga mga kamerkado dire na kita karon sa second portion sang serbisyo publiko program ang aton sininga PNP Hour dire sa Radio Merkado, no? Kaupon aton karon daw okay, daw hindi kami proportion ni ma'am, mapausos lang ko gamay. Oo, dala. Oops, nasobra na ko kausos, be. Oo, daw okay na magura. Na, sige, sige. Anyway, sa aton sininga pagpangalagad, mayin kaupon naton karon ang COP, no? Chief of Police, ang Dumalaga Municipal Police Station. Malayo sa iya. Din tayo butang na para mapalapit-lapit na. O, sige, sige. Oo. Ikaw da adjust galing karon mama para maabot sang galing kay ano man kita subong, no, ang aton sini nga mga equipment bisan pa may ina day man sulod pag sulod dito sa area kani sana ano na siya na balance ni matunog na kita dito. Anyway, sana siling ko na manambyaw kami guru anaya kay second portion man sa mga kamerkado nato na dira sa Aklan.

0: no, kag mga kamerkado man aton sa o, sa Iloilo na amo ni amon sini nga mga partner LGUs no nga may mga facilities sa Radyo Merkado sa Iloilo ang Anilao, Alimudyan, Concepcion sa wet and dry market nila dito subuman sa fish port man no sa Concepcion Iloilo sa Igbaras, Ligones, sa Limiri, Maasin, Nulusena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Saragaba, Sara, Barotac, Viejo, kang latest amo ang banwasang kabatuan. Naman sa may Aklan, mga kamerkado na tundra sa Libacaw Public Market, Liso, Buruanga, Madalaga, Makato, Banga, Altavas, numan siya tangalan kag Malinaw. Of course, din naman sa Capiz, ang TTC, ang Pueblo de Panay Integrated Transport Terminal, Panay Trade Center, Ivisan Public Market, sa Cuartero Public Market, Sigma Public Market, kag Dumaro Public Market, lagip naman sa Hamindan Public Market, kag Sapian Public Market. Good morning, kid! Sa aton sini nga mga kamerkado, kag welcome na dire sa second portion sa serbisyo publiko ang PNP Hour. Upo naton karon si Police Major Ami Bulakenya, no? Kwan siya? Photogenic siya sa aton nga nakaroon na sa kamera ho nan tagantas yung tiyempo nga makapanamyaw ang aton sinikaroon nga resource person dire sa aton sininga pagpangalagad. Good morning Ma'am Ami, kaga welcome dire sa PNP Hour naton sa Radyo Merkado.
1: Mayong aga sa tanan, no? Eh, labi na gin sa akong diri ka upod nga host na si Sir Rico C. Infante, MPA ni siya at nga operations manager sa Radyo Merkado Capiz. So, sir, mayong aga, sir. Salamat gid, no? Kay gin-imbitar mo man kita diri. Sa aton nga provincial director, Police Colonel David Kachumbo Jr., upo sa iyang command and staff sa Capiz Police Provincial Office, no? Kag sa aton man nga public information officer, Police Major Rachel D. Garnica, mayong aga sa inyo. Aton nga Honorable Mayor, Mayor Cuco Castro. Mayor, good morning with our Honorable Vice Mayor Dean Castro. Sa aton nga MLG 006, Sir Alvin Villarreal, mga miyembro sang Sangguniang Bayan, sang dumalag kag liga ng mga barangay nga ginapangunuan ni punong barangay Gilbert Diramas. Sa aton mga mapisan kag dedikado nga mga kapulisan sang Dumalag Municipal Police Station, kag sa tanan naton nga mga kasimanwa dumalag noon maayong aga sa aton tanan.
0: Okay, sige. Sa as usual ang una naton diri nga ginahibalo considering nga ang aton sini nga PNP amo aton sini nga mga law enforcers kag nagatingwa nga ma-maintainar ang kalinong kagataway ilabi na gid sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Kumusta karon ma'am ang peace and order situation sang banwasang dumalag?
1: Sa aton, Sir Rico, sa peace and order situation sa aton banasang dumalag, for the period sang ibutang to na lang sa pag-assume naton bilang sa Chief of Police sang Dumalag Municipal Police Station, may ara kita nga 14 ka peace and order indicators. Amo ni siya ang index, no? Ginasudlan sang index and non-index incidents. So, ang index naton, amo ini siya ang mga focus crimes. Kag ang non-index naton may 12 kita nga non-index incidents which resulted sa anum ka mga police operational accomplishments while others involved ni siya sa aton sa violation sang RA 9262, 7610, threats and acts of lasciviousness mga muna siya mga kaso. Pero sa PSI ni siya, among ginatawag nga public safety indicators, we recorded 25 incidents, all of which were vehicular na siya, kag traffic related, no? This include 14 cases of reckless imprudence resulting in physical injuries and 11 of reckless imprudence resulting in damage to property. So, muna siya ang amon nga ginabantayan ang road safety which remain our priorities gid o bisan din matanga banwa. That's why we continue to strengthen our police presence and traffic enforcement sa aton nga dalanon sa Rico.
0: Oo. nakita ko man dire sa inyong record nga may mga prevalent crimes kamo dito, especially sa physical injuries, no? Kag damage to property. Usually ini sa vehicular ni kalabanan sini, no? Oo. Of course kung na madisgrasya giman tuod, may kasamaran gina kag lawas subuman sa mga property, no, sa salakyan. May mga barangays kamo dito sa inyo nga may mga highest number of recorded vehicular accident. Just like ining poblasyon, San Roque, Santo Angel, Santo Niño, Duran. Ano nakita naton nga mga factors nga daw sa sining nga mga kabarangayan daw mataas ang vehicular accident incidents?
1: Yes, sir Rico, amoy na siyang mga barangay nga madamo sang vehicular and traffic incidents and or accidents kay tungod nga halos ini may mga blind curves.
0: No? I see, oo.
1: Kag ang aton gidya motorista eh isa gidya ka bahin nga bala naman nila nga likuon pero mapadasig pa sila sang padalagan.
0: Mm-hmm. Te, anong mga kuan aton dira nga mga measures nga ginahimo on the parts kabalo naman kita hindi lang manaya although nga traffic of course sa inyo man nabilong pero damo aspects no ano naton mitigate ang ini mga traffic incidents or vehicular accidents sa engineering no even sa LGU mismo may ara man na sila but on your part sa PNP anong ginapatigayo naton in order nga maano naton ni atagan bala sing pilaman ka mga tikang mapahaganagan naton ang ini nga mga vehicular accidents sa mamami.
1: Yes, sir Rico, una naton pag-assume naton as chief of police, ginlantaw na naton ang mga prevalent crimes or incidents nga nagakatabo sa banwasang dumalag. Kaga isa naton nga nakita ang damo nga numero sang traffic and vehicular incidents. That's why nag-create kita sang ginatawag nga inisyatibo, amo ni siya ang plan disiplina sa kalsada or disiplinadong motorista luwas sa kalsada. Agud ma-address ini nga mga insidente, ginpatuman naton ang ini nga project involving sa traffic management ni sa amo ng education, engineering kag enforcement. Sa education naton, every Monday no, kita ang naga-lead sang flag raising sa mga high school no, sa eskwelahan. Kagintagaan kita sang aton nga head of school nga may 5 minutes to discuss, okay. No? So, isa ina nga gina-discuss natin sa eskulahan, nga paano makalikaw, no? Pag, dapat hindi kita mag-drive kasi sa mga high school, labi mostly sa ila is, more sa ila, minor, but si Kuwa ay sila sang lisensya. Tapos, may ara, makita nga mga barangay symposiums, ila binagin sa aton nga mga barangay tanod, no? Kay actually 100% na kita train sang aton nga barangay tanod including ina ang aton nga discussion with it comes to traffic gina-discuss naton ina that's why sa subong medyo nag-lesson man kahit papano sa engineering naman nag anong ginaging gamit naton ang data sa aton nga crime incident recording and analysis system gimbasihan naton ina para ma-identify ang mga crime prone areas or accident prone areas so after sina nga na hibal-an na naton nag-coordinate kita sa DPWH no
0: okay.
1: Letter kita sa DPWH kag sang August 26 gin aksyonan niya nila kaupod man naton nga nag-conduct sang ocular inspection sa mga dala noon nga mga pwede putangan sang mga signages or any pa nga mga safety measures, road safety measures nga idugang para nga ma-inform naton ang mga motorista.
0: Oo. Kay ang nanote sabi naton na mamami sa mga kabanwanan na bidaw ula gid nila abi no, labi na sa mga parents kay mostly ginatagan nila sang salakyan, motor for that matter. Ila sa mga estudyante bisan na minor de edad para nga maka lesson man kung tani sa gasto man no, sa pamasahe ugaling lang amo lang ang pila ka mga problema man kay minor, wala pa sa mga lisensya ang ining mga kabataan, kabalo naman kita daw gina kundiin gid ang personal ba to, ginaano ginila, ginatestingan ginila without thinking kung anong magiging no resulta ba. Most often na munay nag-result sa vehicular accident kag iba ganin nagkadulaan pa sing kabuhi, hindi man mabudlay sa aton sining PNP sa dumalag ang pag-educate naton kag na mention man nga daw na lesson. So do you think effective man ang aton sining mga pamagi sa pag-educate man sa aton sining mga kabataan kag ginikanan, ma'am?
1: Yes, sir Rico, no, nabatyagan man ina naton kaysa to do kadadlo may ara kita nga ginarespondihan no, sa traffic. So kung no malaka na lang may ara isa or so far sa isa sa sininga bulan gani ginpadugang ko ang aton nga September may gindugang lang kita nga isa pero sa pagsampot naton dadaw halos nga adlaw-adlaw may ginarespondihan kita nga mga aksidente sa dalan. Kag ginapaigting naton ang kampanya dala pa gidira ang Oplan Sagip Bata, no? Isa national campaign na siya nga involving minors na sa nagabayular sang atron nga traffic, no? Naga-drive nga mga kabataan, minor de edad, syempre wala sang lisensya. Ang konsini naton nga dapat ang ginikanan look out again nga hindi naton pag-i-allow ang aton nga mga kabataan nga mag-drive kay siyempre mainit ang dugo feeling nila kung naga-drive sila
0: piloto sa aeroplano.
1: Madasig madasig ang ila pagdalaga no mainit gid ang ila dugo kay na feel nila nga daw ang convenient bala kag naintindihan man naton ang ginikanan hambal nila kay tani mga makalibre man kami sa pamasahi makaiban-iban kahit papano sa mga sa ano bala sa allowance pero ang effect bala hindi naton mabalaan kung sa dala nun kung ang isa ka driver nga wala sang defensive driving or wala sang nagakaigo nga training malapit gid sa disgrasya so apektado ang bilog nga pamilya.
0: Anyway, maintindihan man sa mga ginikanan man kay we are after man sa safety man no? Sa ila sining mga kabataan malikaw man sa disgrasya. Lito kita dire sa daw kuan ini nga project sang aton sini nga ano eh nga PPO no sang Capiz Police Provincial Office si dalom ni Police Colonel David Kachumbo Jr. ang ining although regional ganino no ang ining project RTT ni restrict track and turn in sa mga loose firearms in fact dire man sa siyudad sa Rojas kahapon nagkandak man kita sa pag-turnover sang isa man ka loose firearm sa aton sining barangay sa aton sining mga kapulisan. Kumusta ang ining programa in relation sa Capiz Tawayan man nga project ni Colonel Kachumbo Jr. Diraya sa may banwa sang dumalag, ma'am.
1: Yes sir Rico, no happy ba man ako sina nga na nadala mo ina sa aton topic no. Kay ang Project RTT yan na siya ka regional no sa aton nga regional director 3389 kag ang Capiz Tawayan yan isang province sa may katuyuan nga inisyatibo nagatumod sa voluntaryo nga pag turnover sang mga loose firearms halin sa mga miyembro sang komunidad nga wala sang otoridad ukon lisensya sa pagpanag-iya sang armas.
0: Mm-hmm.
1: Ini nga kampanya nagalakip sang 3389 ka barangay sa Bilong Region 6. So amo na ang numero sang barangay sa Region 6 kag nagatinguha nga malikawan ang mga krimen nga mahimo magamit sa nga gamit ang armas so, kag mapaligo ang kalinong kahilwayan sang aton komunidad. Kag to say sa Rico proud to share nga ang Dumalag Municipal Police Station is the second police station in the province. So, pangaduwa kita nga naka-achieve sa 100% compliance since ano, nag-start siya September 1, then na-comply naton September 12.
0: I see.
1: Then, ini siya nga accomplishment na recognize ang aton nga regional office kagin padala kita dito for award during Monday flag raising ceremony. Ayas, amo na sa Sereco.
0: Aha. So, magambal ka nga, Sek, kung kamo sa probinsya, anong in terms sa pag 100%, no? Ikadwa ka mo. Anong nauna sa inyo?
1: Dao.
0: Ah, dao. Okay. So far, sa subong ano, nga tinion, pila naka kabanuhanan ang naka 100% na?
1: Sa pag-secure ko kahapon sang data, may ara na kita lima.
0: Mm-hmm. 16 municipalities and one city. So, lima, no? Uh-huh. And ongoing pa man eh. Hindi man eh sa subong lang eh, ano, nga tiyempo. Ang ining PNP patrol plan na 2030, daw kadugay na ining ano, daw long term ng programa no sa PNP no.
1: Yes sir.
0: Pwede mo kami matagaan. Ako mismo daw hindi ko gawagid private. Kung ano ining programa ang PNP patrol plan na 2030 mamami.
1: Sir Rico, ang ini ang PNP patrol plan 2030 daw gin create ni siya since 2014 pa. May mga stages ini, apat ka stage ini, kag subong ara na kita sa proficiency stage.
0: Okay.
1: Wherein ini siya amuna sa ang execution sang mga plans and programs nga ginlatag sang adton nga mga head of offices or mga chief of police way back 2014.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano dito nga mga programa ang ginplastar nila para sa police transformation and upholding the role of law. No, 2013 ni siya, long-term process ni siya.
0: Gani,
1: sabi,
0: oo.
1: Nga ma-align ang mga programs sang PNP peculiar sa iyang area kung effective bala ato nga mga programa sa subong nga panahon. So, muna sa proficiency stage gin-check o kung gin-measure kung nagakaangot, naging epektibo bala, may breakthrough results kita.
0: Mm-hmm.
1: Example, nagnubo bala ang aton krimen o naging nabatyagan bala ang presensya sa mga police sa community. Yung isa ina ka-sample sa aton nga PNP Patrol Plan 2030 or the Performance Governance System.
0: Okay, ho. So as far as sa imo yung assessment, kumusta ang ining implementation sa as of this 2027 na 2026 sa sining PNP patrol plan sang inyong department?
1: Yes sir, manami gid siya ya kang effect no sa aton subong sa dumalag PNP dito nakita sa aton nga banwa kay nakita naton ang krimen no nagapaubos base sa datos kay ina siya may mga game plaster nga programa nga amoy nang ginapatigayon sa aton kapulisan no. Example na lang gidabi may ara sa aton sa banwa sang dumalag may ara kita nga banwa ko dumalag banwa ko bantayan ko isa ka programa out sina sang inang mga sang una initiatives na sa kagin obra pa lang subong best practices na sa kay years na siya nga gina-apply sang aton nga kapulisan sang dumalag.
0: Mm-hmm.
1: So dumalag banwa ko bantayan ko amo na sa ang community based approach sa crime prevention. Siyempre ang dumalag aton banwa kag aton man ini nga responsibilidad nga bantayan.
0: Mm-hmm.
1: Dira naton na makita ang aton nga mga kapulisan sa kalye na nagakandak sang checkpoint. Basic nga trabaho ni PNP pero may ara siya na-measure sa dabi. Gina-measure sa dabi. Hindi nga sila nga ara lang da si police. Ano da yun?
0: Hmm.
1: So may effect. No? Kay may police presence na minimize na ton ang krimen.
0: I see. Pero daw may nabatian akong balita nga awardee ang Dumalaga Municipal Police Station in relation sa ning PNP Patrol Plan 2030 mamami.
1: Yes sir Rico, no, happy man ako to confirm.
0: Mm-hmm.
1: To confirm kay sang Martes, no, it's our staff conference together with our DPDA sa provincial headquarters nga formally gin-announce Manila nga isa ang Dumalag Municipal Police Station nga makabatan sang award.
0: Hmm. Ano ini siya nga award, ma'am?
1: May mga ara dabi sir nga inang may Silver Eagle Award kag may Gold Eagle Award. So ang Banwasang Dumalag or Dumalag Municipal Police Station will be receiving the Gold Eagle Award.
0: Wow. So meaning cream of the crop, no? Top of the ano kamo. Basi mahubog makamas ni kay Gold Eagle ni. Hindi man.
1: Replika sa Sir Rico.
0: Abi ko sa butilya nakabutang award sa inyo. Kuha ni siya.
1: Hindi naman i-convert.
0: Oo. Anyway, congratulations sa ano sa Dumalag MPS nga awardee ka mo. Kag gold pa. Tanik i-convert na sa ano, no? Convert to cash. But anyway, congratulations na. Kag ang isa actually niya personal ko nga ano ha nga kunbaga daw ginapangayuan gikan mo sa accomplishments sang higher ano higher department niyo higher authorities niyo. Kumusta naman ang accomplishments sang Dumalag Municipal Police Station na mamami?
1: Si Rico ang aton nga banwa no composed of 19 barangays. So
0: okay.
1: Consider as peaceful man siya kagaya ng iban nga mga banwa sa within Capiz. Kag sa mga accomplishments, hindi man mauli si Dumalag, ga-perform man kita, kag siyempre bulig man kita.
0: Bulig okay, kung di ka mo mag-perform, pakdulon mga masay babaw, di ba?
1: Yes, nag-share din si Dumalag kung ano ang mga ginapatuman natin. Anyway, ang end product malang is is an order.
0: Usually, amo na ang mga aspects na sa inyo sining mga accomplishments dire sa mga ginakandak ninyo especially sa anti-illegal drugs campaign ninyo no sa 6965 amo man sa 10591 sa illegal nga armas ang ining kon pagini ning 1602 damo ano ni laban itong etneo kon mga bukis ang ano ni sa dito sa inyo sa Dumalag. Mga wanted persons and congrats no. Kaya nakatigayon kamo nga maka-arrest sang pito ka mga wanted persons. Most wanted pang isa sa municipal level ni siya.
1: Yes sir.
0: Mm-hmm. Kapilan siya isa nga most wanted and siya number one ha.
1: Ang sa most wanted na naton na si Rico Amunit. Top 1 gina siya sa
0: municipal level gina siya. Sa province?
1: Sa province is top 2 na siya.
0: Wow, kapag duha magli ang Dumalag man sa bilog nga probinsya. But then, congrats again kay top 2 sa province, top 1 sa municipal level.
1: Yes.
0: Pero nasikop sa Dumalag Municipal Police Station. When it comes naman sa PD 1602, kumusta man ang inyo sininga accomplishment dira?
1: May ara makita ang aton ni nga nakabalhag diri nga PD 1602 amo ni sang isa ka pirya no nga caught in the act naton nga nagapataya sa inang colored games.
0: Why piyesta? Or may pista man?
1: Piyesta.
0: Pero wala lisensya.
1: Ang mga bawal.
0: Wala permit.
1: O, ara. Nagapataya, actual nga nagapataya.
0: Mm-mm. May niguro nga ma-explain naton sa mga nag-operate sa sina mga perya bala nga may ara gali nga ginabawal nga mga kwan no nga
1: yes,
0: mga hampang dira. Can you expound further mamami ano ini para mabalaan sa mga nag-operate para hindi na sila mag-operate sini nga mga pampang.
1: Anyway, sa fiesta naton may ara gid man nga
0: allow
1: permit sila no permit sila sa munisipyo kag sa barangay. Pero may ara man niya nga maisog diya nga ma-plaster lang sila without a permit. Ang kwan si ni Dabi is caught in the act na ton nga nagpahampang kag-visible nga may pataya nga kwarta.
0: So, anything nga pampang nga may bet money is considered illegal gambling?
1: Yes, sir Rico.
0: Apisar pa nga may ara silang permit.
1: Yes,
0: sa to operate sang ano sang karnabal ng Inabi for example no periyahan. I see. So anong ma-advise mo sa sinema nga nag-operate in order to continue sang ila sininga mga operation pero hindi siya violative sa aton sininga PD 1602 mamami.
1: Yes sir, Rico, may ara abi nga mga pahampang nga ang ila lang na iyang pang ginapamprint
0: mga goods
1: lang.
0: Oh, oh, see.
1: Not a money.
0: So, basta nga kwarta, dakpon gina illegal na siya.
1: Yes.
0: So, i-convert na lang nila ang kwarta, no? Sa galing kay kung kaysa man, ilaman na siguro nga pa ano man eh, sa mga nagahampang kay ang kwarta nga dahan daw kwan gitsa, no? Makagalanyat gitsa.
1: Madasig.
0: Oh, madasig siya. Temo na nga, sige, ang imo nga piso daw magdaog ka 5 ka pesos daw mo na, no?
1: Yes. So,
0: oh, I see. So,
1: makita naton ang nagapata ang gataya dira mga kabataan pa.
0: Nan, isa pa na.
1: So, ginatag ni nanay niya nga mabalon, ginahapit niya pa to.
0: Hmm. So, kaga ang isa dira nga daw gina kondisyon pa nato na mga kabataan, no? Nga mag-engage sa mga sugal nga ini, which basta may taya nga kwarta is illegal siya. Sa ano naman, sa 10591, kaya kisa nababatihan ko daw, nagliga daw, may gin, ano man ganit ka mo dito, no? Gin, I don't know kung arrest, sa pag-arrest, nga naka, ano man ka mo, sang, usually, abi, ining 9165 kag 10591, sa mga report ni Kamerkadong Butsoy, daw gaupon ni mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, mag-implement kita sang, ano, or magdakop kita sang 10591 pag body ano ganin na to, no, rekisa sa lawas relative sa lawful arrest niya, may mga ano gid, no, may mga pinutos kila nga balon bla o nga mga sachet na. So sa 10591 kumusta naman aton sini nga kwan dito nga accomplishment
1: sa aton nga 10591 or ini ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, may ara kita nga na successful police operations nga duha, no, ini siya paagi sa search warrant kag ang isa ini siya ang caught in the act, in the act. But silingon active participation sang aton nga community, may nakita sila nga tao nga maisog, may dala nga armas, nagapangtaya. Nag-report sa aton, ginrespondihan naton insigida, caught in the act, nakita, nakuha sa iyang kustodiya, muna sa ang caught in the act.
0: Sa din eh, sa kwan? Sa Santo Niño ne? Sa din nga barangay ne?
1: Oo, oh, Santo Niño na. Oo. Santo Niño na sa.
0: I see.
1: Tapos ang aton nga search warrant, may ara makita nga report nga halin sa barangay nga may ginapahog man siya nga tao. So, nahibaluan man naton nga ina nga tao, may mga record man, reported man sa aton. That's why nga gin-applyan naton sang search warrant.
0: I see, ha. So, anyway, congratulations sa effort man ni Police Major Ami Bulakenya, no, ang ining mga accomplishment sa iya sining area of responsibility ang Dumalaga Municipal Police Station. Salo kita diri, Ma'am Ami, sa mga best practices and initiatives sa banwasang Dumalag. Pwede mo i-share sa aton sining mga viewers diri sa Radyo Merkado kag suman sa aton sining mga listeners ang mga best practices and initiatives sa aton sining PNP Dumalag.
1: Yes, sir Rico, ang aton nga Dumalag Municipal Police Station, may ara kita dara nga sa best practices naton, apat, yun na siya gani. But then I will highlight lang yun sang isa para nga diri kita maka-focus. Among gini siya ang crime prevention, ang Dumalag Banwa ko, Bantayan ko.
0: Mm-hmm.
1: This all the effort of our PNP kag the community, sir Rico. Kaya kami nga mga pulis, no, makita nyo sa dalanon, nagaka-police visibility, no, kung may mga activity, ang amon nga presence, ara, ang nagakanda kita sang checkpoint, no, dala na da ang pagpangdakop naton abi sa mga violator, da, pati ang ginarikisa naton, no, ginapaalasa naton ang kwan, ang mga nagamotor dira, mga suspicious nga action sa aton nga pumuluyo dira na daa gina-perform naton. So sa sige-sige namon nga ginaubra ina, kung wala man niya effect o wala man niya sa tao, no, hindi nila ya pag-i-apply sa ila, wala lang ya.
0: Mm-hmm.
1: So dapat ang peace and order is a shared responsibility between the community and the police.
0: Agree.
1: Kung anong ginahambal ni police, amuning bawal sa aton nga layi, dapat man aton sundon. Hindi man nga daw lagi lang violate ng tagihapon. So, wala sang progress, wala sang peace kung na nga ang tao hindi magsunod sa ginapairal naton nga batas.
0: Actually, isa man yun, no, sa ato man sining kampanya, because ang crime prevention and crime solution, hindi lang naton pag-isalig sa mga kapulisan. Amo na gani nga always sa mga bisita, kumandiri sa resource persons, kumandiri ang mga COP. Mayo na gani subong ang kapis, hindi pareho sa una nga daw sa una bla mag-investigate ang aton sinima kapulisan aras siya sa barangay Ambot, no?
1: Yes.
0: Mangkot ka kung ano bla, kumusta ni, kilala nyo ni?
1: Yes.
0: Ang mabatian mo, Ambot, muna bla, no? Hindi. Although kilala nila, pero ang mentality, wala nga, they don't want to be involved na, which supposedly, they should involve themselves. Yes. Kay, hindi man magiging successful ang aton sining kapulisan kung hindi pag mag-cooperate, kay mag-share man ang aton sining pumuluyo sa sining pag, ano na to, na pag-resolve sa mga krimen. Kay, amun gani, gina-confirm, gina-inculcate ko, gina-tanong ko sa ila sining Pinoyino, nga kung malinong aton nga komunidad, di kita man binipisaryo, di ba? Yes. Pero kung magamo, di kita man gapinitin siya. So, pili kita sa magamo kita o kung sa malinong komunidad. Okay? Although, ini siguro, ini nga isa ka best practice man ninyo, ini uplan na disiplina sa kalsada. Amun siguro ang mayor man nga tinutoy is to limit man siguro no, or to minimize sa nga pila ka mga vehicular accident. Am I right, Mamami?
1: Yes, sir, Rico.
0: Mm-hmm. So, how about ining, okay, na-mention mo naman eh, ang ining uplan na sagipa bata. How about ining, are-are, mayon eh, ang school safety and security, kaya daw trending na ginja subungi man. O, kagapo naman to, sa ano naman, oh, sa South Cotabato naman to, isa ka estudyante involved naman sa nilutanganay. Kumusta naman ang security and safety? Abe, kay, although ang balumati, sa amon niya sa PINPE, grobraman naman, pero assessment mo, sa Banuay, saan dumalag? Kumusta nga aton sining school safety and security?
1: Yes, Sir Rico, no, ang aton man niyang siguridad sa eskwelahan naton, consider matawhay.
0: Mm-hmm.
1: May ara kita yung sarili nga group chat kaupon sa aton nga mga head.
0: Hindi, true crime nga kwan na, nga community ha, ang inyo group chat na. Kay totong kwento sa no member gila siya sa true crime community ya GC nila ya. Oo. So ang ining group chat sinong ano dire sinong mga kapdanan ninyo sa grupo ninyo?
1: Yes, ang mga school heads nga sa aton sa Banwas ang Dumalag, elementary, high school, kaupo naton ina private and public.
0: Okay.
1: Head of schools, tapos kita nga chief of police para sa real time coordination. Bali kung may mga concern sila, ma-call lang sila sa aton or ma-chat, then automatic ma-receive namon, makarespondi kami in sigida or ano nga mga services nga ginapangayo nila sa amon. Tapos isa pa na naton ginapaigting pagitan naton ang inang police presence.
0: Iya.
1: Kaagahon
0: sa mga schools.
1: Yes, mag-abot ang mga kabataan, no, kay halos volume kung na oras
0: dululungan
1: dululungan sila. Ara ang aton nga police nag-assist bisan sa traffic kag nagalantaw man da nga sa protocol man sang eskwelahan nga nagapang-check sang bag. Ano sila nga checking, so presence man sang aton police dira. Kag ang hambal ko kaina nga during flag raising sa kada Lunes,
0: Monday,
1: gintagaan kita sang chimpo sang aton nga mga school heads nga mag conduct sang information dissemination for at least 5 minutes. So malawig na ina siya nga mahugpong naton ang mga kabataan kag mabatian nila ang aton nga mga ng crime prevention campaign.
0: So within that 5 minutes daw si teacher police kamo, no?
1: Yes.
0: Okay daw, nakuha ko man eh kay si kwan ko si Adria sa Picad sa city, si police anong ranggo ni Master Sergeant ko ni si Roldan Diamabla.
1: Oh.
0: Kay na classmate ko man siya sa kwan sa Purisima sa College of Law. Galing pareho kami nga hindi pwede mag-abogado kay dungol amon nga kwan paminsaron. Aya nag-focus na siya sini nga police works man. Ta ko po focus man ko diri. But anyway, police visibility, police presence, usually ang mga inura sa eskulahan naton 7 to 8 siguro, no? Ara ka mo dira. Kag pag ano man, pagbuhi man, gaano man ka mo. Okay, importante na kay ang visibility naton ay isa man ini nga nag-hinder man eh, sa would-be commission sang crime. Kaya ang mga would be criminal abi no ang posibleng criminal magpangduwa-duwa nga mag commit sang krimen because may ano kita dira no may mga uniform ba personnel kita dira hindi man mabudlay on their part on your part considering kabalo na man kita ang mga MPS naton i ano naton ang ratio sang pulis sa community a number bla no daw permigid ikaw mambal gi sa akon nga kulang gi gamaya i compare supposedly 1:1,000 ang ratio sa pulis
1: kun ibutang naton sa standard lang 1:500 sa pulis 500 ka ulo sang ang sa pumuluyo
0: but subong sa inyo dira pila ang ano ninyo ang ratio ninyo sa pumuluyo
1: 1:1,300
0: ay wow so imagine mo na nga imo sini nga batition ang miltres sa isa lang ka pulis no pero kumusta man paano nato na manage with this sa ano naton sang manpower naton ang strength naton medyo kulang-kulang
1: yes sir Rico ay sa matindi nga planning no ara sa aton nga IPDP or integrated deployment plan ginobrana na naton ahead or weeks no nga i-plaster kung sino nga tao ang ibutang naton dira. Makakomply okay. Bala sang requirements daily. Mahatag bala naton ang serbisyo nga ginapangayo. May ara may abi mga request nga goal pay nga kinanglan police presence. So, well, adjust man gihapon. Doon na sanay na kami si Rico, no? Nga i-comply naton kung ano ang kinanglanon gin. Isan sa kagamay nga number sa aton nga ano nga kapulisan medyo ang planning gid matindi nga ma-comply lang naton ang
0: okay mante mayra ka mo nga police presence diri tapos police assistant sa manto sa pihak paano mo
1: yes
0: i-balansehon balay na nga ano naton ma-respondihan bala
1: yes sir Rico tapos ahead of time may mga personnel kita nga ma-attend sang seminar ano pa da ng court hearings mostly no kung court hearings niya among ginang mas
0: oh kay ang 9165 gina kag 10591 eh court hearings usually
1: tapos inang may ipatawag kita sa provincial headquarters for an emergency meeting ma-deduct naman sa aton nga numbers of personnel pero sa kaluoy sang Dios no siyempre gapangayo man kita sang guidance sa aton nga almighty na-comply man aton si Rico kay so far na ano taman ang kwan sa mga pumulong
0: so luwas aton nga skills salig lang sa babaw
1: yes
0: oh. Salig lang sa babaw
1: sa babaw
0: so anyway kumusta naman karon ang inyong partnership LGU no ang aton man nga mga clientele dira no sa eskulahan mga establishments kagang PNP naton na dira sa Dumalag mamami
1: yes sir Rico sa pag-abot ko sa Dumalag wala man ako na budlayan no kay tanan man naton halos nga ginalabi man sa aton LGU na comply man na hatag man sa aton nga honorable mayor actually reachable gid siya lagi no mga night time
0: pero damo ko bla kilala madamo kilala nga madali palapitan budlay lang galing pangitaon may mga kilala ko na I'm not referring to Mayor Coco no? But of course sa inyo maya very supportive siya kaya tikabalo naman na ang aton sini nga mga LGUs nga importante ang partnership mo, no? Yes, sa ang PNP kaysa ang LGU. So, dira naman sa inyo, kumusta naman yung mga preparasyon niyo dira?
1: Ara lang gid kita no nga PNP handa no. Ibalik ko Sir Rico ang aton nga support sang aton ni LGU kag ang komunidad gid naton.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga achievements sa kainadabi nga ginlatag naton, it's not all the
0: in your effort.
1: The effort of the PNP. It's a shared no nga ginhatag man sa aton sang pumuluyo. Nagbulig sila sa aton. Kag hindi ko gid pagkalipatan ang aton nga MLGOO.
0: Ayaw.
1: Best effort gid si Sir Alvin Villarreal no. Hatag niya gid sa aton coordination sa mga liga. Siya gid ang naga patunga sa aton nga ma-comply ta ining atong RTT 3389 nga ma-comply ta in sigida kay base man sa aton paghinyo sa iya. Una naghinyo gid kita sa kay mayor.
0: Mm.
1: Oh, nagletter kita kay mayor nga buligan kita paagi sa aton liga na, ng mga barangay. So gin forward ni mayor.
0: Sino ang konsubong? Ang ABC sang ano, sang Dumalag, ABC president.
1: Si Gilbert De Ramas.
0: Okay.
1: Sa paagi kay Sir ano, Sir Villarreal, ang effort or ang drive bala nga ang aton nga mga barangay officials mag tuman gid no sa aton nga ginahinyo sa ila. Tapos siyempre ang pumuluyo kag ang best effort gid naton ang aton man nga kapulisan kay nagbayanihan gid kami. Wala lang gid nila gid pabayan ang isa, so tanan gid kami nag-effort nga ma-comply man ang ginahatag pa for the good of ano man, for the good of the people in Dumalang. Tapos Sir Rico, ginaano ko lang ang aton nga mga pumuluyo no. As of now no, since August may mga ara kitang mga insidente man nga mga nakaw no. Kawat
0: Katolib san din man daw mo gina subot trending.
1: Yes, mga nakaw kag kawat dapat on our part naman ma-share naman kita sang aton nga part no kay paano ikaw naging kawatan, hibaluan nimo no, hibaluon nimo. Dapat ang aton nga gamit siyempre balan mga valuable ina makwartahan dapat himuson
0: secure good.
1: Hindi mo siya paghimuson oportunidad
0: yes.
1: Sa mga tao nga gusto magkuha sang advantage bala
0: because one of the ano eh, one of the shall we say requirements nga ma for some crime commission of crime is the opportunity, di ba?
1: Yes, sir.
0: So, dulaon mong opportunity hindi ma ano, hindi ma materialize ang pag-commit ng crime.
1: Oo. Kay dala sa dabi sa element of crime ang opportunity.
0: Yeah.
1: Kung wala na siya, so hindi matabo nga makawatan ikaw. Hindi ka maging biktima sang kawat. Oo. And then inform lang kami sigida kay we will take action man kung ano man nga mga best gid effort namon. So coordinated man kita gyapon with the LGU with the barangay para nga whole approach bala dasig naton ma stop ina nga mga action sa aton mga utod.
0: Actually relate man ko da kay ako man chairman man sa office in order no sa amon sining barangay daw may napapriso kami nga tatlo mo bilog adlaw na kon nga hakot sang kinawatan gintudlo niya man after nga na ano naman siya na friend naman siya gintudlo niya man kung kisino niya binaligya so ginhakot ko man eh ginkuha gin retrieve te okay man kay ang nagbakal sa pagpaintindi nga te maantay fencing man sila.
1: Mm-mm.
0: Ginuli man nila no? Ginuli man sa kwan na amula na galing kay ang akon man lang man nga kunbaga daw frustration kay ang mga pumuluyo nga kinawatan basulo naman karon no? Ang mga barangay officials ano ginahimo sa barangay officials ano ginahimo sa mga kapulisan
1: yes.
0: Without thinking dapat ibalik nila sa ila ano man ginahimo ninyo nga yes. Ginkawatan kamo
1: yes.
0: Hindi bla
1: yes.
0: So amuna nga hindi lang naton ini pagiano ang kapulisan ta madakop dira kung na-identify naton
1: yes.
0: Kung sino ila pinag-gate kung may warrant of arrest
1: yes.
0: Oo. Pero sa aton man dapat, sa aton sini nga mga kauturan, dapat kita gid una nga i-secure naton aton sini nga mga properties. So that ang one of the elements which is the opportunity hindi naton mahatag dira. No kay kisa ginapakita kita tapabi nga, oy nakwanta pa sa social media, yeah. Di ba? Ginaposo nagbaka kami bag-o nga mo ni. Oh, tigin tagaan mo karon sang ideya kag nga may ara nga kalawaton sa imo balay. Tagaan mo pag opportunity nga wala mo gina-secure, yes. Isa pa yun na. No? Mm-hmm. So, anyway, ang aton sineng dialogue karon ma'am Ami, tuman ka mabinungahon, nakashare kita sa mga information sa aton sineng mga pumuloy dira sa Banwasang Dumalag. And in fact, bastante naman kita sa oras. Kabay pa nga way kape naman lasa kay daw ginpay na inaan ko lang aircon kay base kon kurugon ka man, yes. Pero daw kay na daw nabatsyaga ko dobo pamalason ka way kami dire way man namon ginalitson ang amon dire nga mga kwan nga mga resource person kay we have the same objective man, yes. To serve the public although sa lain-lain lang nga mapamagi, no? Yes. So lastly nagapasalamat kita sa imo Major Ami Bulakenya, COP sang Dumalag Municipal Police Station. Ang imo nga final message nga mahatag sa aton sini nga mga kauturan, mga tagpalamati, mga viewers naton sa Facebook Live sang Radyo Merkado, Ma'am Ami.
1: Yes, Sir Rico, no. Actually na enjoy ako. Willing ko daw reporter na ako diri.
0: Ay, magamon ka gid. Magamon ka gid.
1: Sige. Kami no, ang akon lang mahambal Sir Rico. Kami sa Dumalag PNP na no, ginauporagin man ginamo nang amon nga trabaho, tumano namo nang amon nga katungdanan nga may dedikasyon, professionalism kag integridad. So para sa kalinong kag siguridad sa aton nga komunidad. Kag nagahinyo man ako sa aton mga pumuluyo, no, ang inyo gidya bulig ang amon yung kinahanglan, because without you we are nothing man, eh. Kay syempre imputang kami da para man sa inyo, then you have to help also, na tapos sa inatanan para man sa maabot naton ang ginatawag nga peace and order sa nga aton nga banwa. Siyempre kung matawhay ang aton nga banwa, madamo sang tao nga gusto mag-invest, no?
0: Correct,
1: so,
0: correct.
1: Progressive ang aton nga banwa, madamo sang turista. Mm-hmm. So, nagagame man ang aton nga munisipyo. So, sa liwat, taposong ko na si Rico, no? Madamo gid nga salamat sa imo kag sa Radyo Merkado Capiz sa paghatag sa amon sang kahigayunan nga makapahibalo sa publiko sang aton mga programa kag serbisyo. Madamo gid nga salamat kag maayong aga sa tanan-tanan.
0: Okay, there we have it, mga kamerkado. Ang aton sininga pagpangalagad sa inyo sa pagadulong sa mga balita, informasyon nagikan sa aton sininga Dumalag Municipal Police Station, in relation man karon sa mga programa sang aton sininga mga kapulisan, no? Ginapasalamatan aton sa liwat si Police Major Ami Bulakenya, no? Ang COP sang Dumalag Municipal Police Station, and also si Police Colonel, no, David Kachumbo Jr. Nga naghatag man sang no, shall we say kay ganun nga mabisita namon ka, makabisita kamo diri sa amon, para nga makahatag man kita sang sini nga mga impormasyon. Sa aton sini nga mga viewers kag listeners sang Radyo Merkado Aklan, Radyo Merkado Iloilo kag Subongman, soon ang Radyo Merkado Negros Island Region, no? Ongoing karon to ang amon sini nga pag put up man sa mga facilities ang Radyo Merkado para nga ma-spread out pag inaton ang aton sini nga pag pangalagad hindi lang diri sa Panay, no, Visayas area, and God willing, no, sa bilog nga pungsod Pilipinas. So salamat sa inyo tanan-tanan, madamo gid nga salamat kaga ini naman ang inyo alaga diri sa Serbisyo Publiko Program, ang inyo kamerkado Rico Castellon Infante sang Radyo Merkado Capiz, ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyo napatiyan ang programa Serbisyo Publiko sa Radyo Merkado.
3: sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: This time check is brought to you by Capelco Board of Director Panay Panitan, Director Ninfa Nini Brillo, Barangay Kagawad William Limhoko of Barangay Ilaya, Ivisan Capiz.
5: Hero Hardware, located at Cudian, Ivisan Capiz, owned and managed by Mr. Bayani Casal.
6: Martinez Food Services, located at Alsobispo Street, Rojas City, Capiz, owned and managed by Miss Filipina Incabo. J. Angel's Meat Trading Wholesale and Retails, located at Barangay Cudian, Ivisan, Capiz. For order, you may contact 0967-035-1969.
7: By Care Animal Bites Center, located at Dumaraw Town Center, Nuestra Senora de las Nieves Street, Barangay Poblacion, Ilaya, Dumaraw, Capiz. For inquiry, please contact 0917-1142-740 o kung sa 0995-3597-021 o kung sa ila FB page, By Care Animal Bites Center, Dumaraw, Capiz.
8: Para sa dekalidad kay masaligan nga produkto sang gas, piliya ang LNN Gas Price Gas. Mayara sa nagkalalain nga kadakoon, 2.7 kilos, 11 kilos, 22 kilos kag 50 kilos. Mayara man sang medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, argon, carbon dioxide kag nitrogen. Namtang sa Albar Kilometer 1, Barangay 11, Siyudad sang Rojas. Ukon magtawag sa numero nga 0938-882-3605 o kon 0917-130-3764. LNN Gas

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Your music, your request.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Buhay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga nakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee agud dinami ra inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayra ninyo nga roan ang benepisyo nga ray abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

lumulungkot. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Calibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na ito yung More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at isip pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: You need a gentleman?

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Radyo Merkado, Radyo Merkado.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro Calibo Cable, sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag-generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

sarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados.

0: Delicados.
1: May naid nga Tradlaw, probinsya Itaclan. May naid nga Tradlaw, Western Visayas. Welcome sa ato nga pagpangalaga niya sa programang Kompletos Ricados. Ako rin yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
0: Kompletos Ricados.
1: Adlaw kita makaroon ito Sabado, September 19, 2026. Ag mga kamerkado, pilang adlaw lang ag matapusun raaton karangabugan ito Setyembre. September 19, bugot hambangon, 97 days na lang kita before Christmas mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Kaya man, puspusan. Ratong ka na nga preparasyon sa pila ka mga opening salvo. Ya ka sa probinsya Itaclan, ya yun gid sa Banwa Itibahay. Nga igapatigayon sa October 16. And of course, sa Banwa Itkalibo, opening salvo it Kalibo at Yatihan, hay sa November 3. Mga kamerado.
0: Kompletos Ricados.
1: O, bangod ka na. Ay, ato nga isa-isa ho, no? Ato nga pag-aistoryahan ro pila sa mga preparasyon. And of course, ato nga mga nagapagunang balita. Yagamang sa Radyo Merkado Aklan sa programang Kompletos Ricados. But anyways, mga kamerkado, before kita mag-proceed sa aton karang diskusyon makaroon nga udro-adlaw, good afternoon sa aton nga mga public market nga nagapamati makaroon. O kaya man sa aton nga mga kamerkado una nga nagatutawhay, nagailabas, good afternoon kinyo. Particular ko na karon sa ato was public market, banga public market, libakaw public market,

0: Madalag Public Market, No Man's Shop Public Market, Lezo Public Market, ano pa? Napakaroon sa Malinaw Public Market, di man natin pagkalipatan, nakaroon sa Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, at sa Buruanga Public Market, mga kamerkado. Good afternoon, may daig nga udralokin yung mga ma'am at sir. Aga syempre, kung gusto yung mag-follow and like sa amon ka lang Facebook page, ay syempre mag-follow gun sa amon ka lang Facebook page nga Radyo Mercado Aklan. And of course, di man kapag kalipatan nga mag-subscribe sa amon ka lang YouTube channel. And of course, sa amon ka lang TikTok account nga Radyo Mercado Aklan, mga kamerkado. Happy, happy Saturday sa ating nga mga kamerkado nga nagapamati makaroon. Kaya kung may mga gusto ka mga itamyaw, ipag-greet ang makaroon nga utro adlaw mga kamerkado, pwedeng-pwede yung gid ng ipag-greet ron mga kamerkado. Iyakan mo sa Facebook Live. Ito, Radyo Mercado Aklan. Para, di ba? Para mas mabatian nyo pagid kami anytime, anywhere. Or speaking of anytime, anywhere, pwede nyo man mapamatian Radyo Mercado Aklan. Roamon ka na nga todo stream mga kamerkado for free amang ron. Pero pag install ito nyo ka na nga todo stream para sa mga iPhone users, pwede ka mo mag-install ka na sa Apple App Store. Aga syempre sa mga Android phones naton, pwede nyo gidra buon ron mga kamerkado sa Google Play mga kamerkado. Libre amang ron todo stream, kaya pwede nyo pamatian Radyo Mercado Aklan anytime, anywhere. Gagamarong sa todo stream, mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: And of course, sa mga nag-monitor natin ka ng personal Facebook Live, okay, pwede nyo man ako i-follow sa TikTok account na ako nga at Januki, or pwede nyo i-type nga Jani, pero the letter A, high triangle. Pwede nyo man ako i-follow or i-add nyo ako sa Facebook na ako nga Jani Guarina. Kung gusto nyo ito mas maging close pagid kita mga kamerkado, or kung gusto nyo magpatao ito more exclusive information angot sa mga pila ka mga balita iyakara sa probinsya Itaklan, ay pwede nyo gito ako i-add mga kamerkado, diba? Para maging close pagid kita. Bow!
1: Kompletos Ricados.
0: Anyways, umpisahan tagon. Let's go, let's start. First of all, congratulations anay sa ating mga kamerkado nga nakapasar sa August 2026 Nursing Licensure Examination o konro PNLE. Kaya sa mga bag-o naton nga registered nurses na nakapasay try ka ng examination kung nagtaliwan ka ng buwan, congratulations gid kinyo. At sa mga eskwelahan nga nakaangkon it mataas, at syempre sa mga passing rate sa try ka ng examination mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Syempre na-proud na proud gid kita kara mga kamerkado sa West Visayas State University. Bangod mga kamerkado, nakaangkon sa dayt 100% passing rate. Kama naman, nakaroon sa University of San Agustin and 99% passing rate. O nakaroon sa Central Philippine University. Wapakita't update if may updates kita sa raya ka lang, ano no, sa Aklan Catholic College at sa Aklan State University, sa St. Gabriel College at sa Aklan Polytechnic College. Wapakita ka side if may results mansanda or padayon roanda ka lang pag-review mga kamerkado. So anyways, no, congratulations sa mga newly registered nurses naton na nakapasar try ka ng na-licensure examination mga kamerkado. Proud na proud gid kita sa mga bagong nurses. And again, a piece of advice, no, serve the community muna. Kaya kara sa atong probinsya, mag-gain ka mo itmaabong experience, manaming experience iya mga kamerkado, ag gumupad kung sinyo man gusto ron. Knowing our present situation, aton ka na nga estado ikara sa Pilipinas, hindi ka gid magmanggaranon, hindi ka gid magprogreso mga kamerkado. But if you want to really serve the community, you have to demand accountability and demand compensation na tama para kinyo, para sa aton yung mga medical health workers mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Diba? Parehas man dun sa mga ano natin eh. Sa mga certified public accountants, maabo man rin eh. Maabo man rin mga licensed instructor, licensed, ano nga yun? Teachers naton. Diba? Mga instructors naton. Kung wagi at pag-asenso ya kara sa aton karanga banwa, sa aton karanga probinsya, sa aton karanga pungsod, ay gagupad aron sa abroad, bangod mas maabong benepisyo ito, ag mas mataas sa compensation. Bukod man gid sa na it overwork, unlike iya katon kara sa Pilipinas, it is not a flex actually. Bukod na dapat wa ta naton gina-flex ruing karon niya. Gaoy kaon nga ni, pinagamang ruing mong ginabaton, di ba? Bumat at saka nandaron. Saka tanay at mga ita mismong nakampungko sa atong karang national government. Diba? They deserve more benefits. Pero mga allowances nga dapat saan ng classroom ay itaugid saan na may pondot aron mga kamerkado. Our teachers are not obliged to donate their money para lang saan na karang classroom. In fact, ro government dapat ang nag-compensate karon. Diba? Pero donations it parents, donations it teachers, dapat optional doon. No? Oo, takita sa tinion nga sa tunga gihapon kita it gera sa atong karangapong sod. They should enjoy ro anda karanga compensation ro sweldo nga anang ginabaton. But because nga abong ginabayran sa nakarang eskwelahan, abong mang ginabayad into personal consumption nanda, maabong mga maestro ag maestra rululong kukon babad sa mataas nga utang sa bangko, sa mga loaning applications, ag kang susiin man.
1: Kompletos Ricados.
0: Kauoy lang no, nga imbes nga enjoy ng daro ang nakarang sweldo, ay kagaban pa sa naginabatang sweldo, ay gagdo sa bayad sa nakarang loan, which is masubo. Diba? Kasi, imbes nga enjoy ng daro ang nakarang sweldo, bilang sang kamaestro o kuna maestra, ay ro natatabo na karon mga kamerkado, ay syempre, there are also sacrifices that need to be made. May mga sakripisyo gadang kinahangan yung obrahon para lang mga kamerkado nga maka ano tagid, para lang makagampuas, makasurvive sa nakarang adlaw-adlaw nga pangabuhi mga kamerkado. So same goes man ron
1: Ricados.
0: Same man ron mga kamerkado sa mga licensed nurses naton, mga registered nurses naton nga dapat i-enjoy man ang daruan ng ginabaton nga sweldo. Aga, para ma-enjoy ro ang ginabaton nga sweldo, kinahanggan kung ano gidaro oras nga nang ginalulong sa trabaho, kinahanggan ro yun man ro well compensated. Kasi kauoy man, di ba? Nareklamo nga ni si Bongbong Marcos nga kuwang kita it nurse. Eh, mantawa man abin yung ginabayaran kanda. Mantawa ro mga benepisyo ang ginatawaro kanda. Ro number of nurses compared mo sa numero at mga pasyente, lalong-lalo na sa public hospitals, bukon it makatarungan na mga kamerkado. Kung gusto naton it social justice, kinahanggan nga magpanguna ro national government sa pagtao. It nagakaigo nga sweldo, nagakaigo nga compensation para sa aton nga mga registered nurses nga nag-decide nga magtinirgamang iya sa Pilipinas para makaibahan ro ang nakarang pamilya. They don't need to sacrifice sa iba pang pungsod para makapadagagang iya kara sa Pilipinas. So, kinahanggan man naton it political justice, social justice nga ginatawag para mangin well-compensated bansanda. Especially ro aton karanga nurses, aton karanga mga certified public accountants, pati man ro aton karang mga licensed teachers, and of course, ro aton nga mga engineer man, mga kamerkado. Tama ako, di ba? Tama.
1: Kompletos Ricados.
0: O, may kita na ila mga kamerkado nga i-tao naton ro aton karang kumbaga, bisan hambaw naton nga ro Pilipinas, we are a center of the workforce sa abroad, makon mo 60% na karon sa Estados Unidos mga Pinoy medical workers, mga Pinoy nurses. Sa Europe, amo man, sa Britanya, di ba? Sa Germany, amo man. Kung sa Hong Kong, mga domestic helpers, may amo man. Sa Australia, tawa kung abong nurses ito, I think abo man, no? Pero more on mga healthcare, kita manasanda sa mga home for the aged, and the other nursing homes mga kamerkado maabugid aron. And for a long time nakaistorya man naton nga they have decided na mag-migrate gid a sa guwa itaton kada nga pungsod because nagasanto baro bayad sa anang oras itrabaho, diba? And of, aside from that, there are benefits lalong-lalo na kung ikaw ka merkado hay permanent resident ko. Kumbaga may dual citizenship ka gun. Diba? So, dapat hindi nga ni mangawa si President Marcos kung diba? Ngawa pang imaw, haman ko no abot ako ng mga nurses, abot ako ng mga engineers, abo mga CPA, ag mga maestro ro nagagawa it aton ka nga Pilipinas. Ay man tao ba nabili sitwasyon naton iya? You do not give them proper facilities. You do not compensate them. It mayad, bukod insakto rin yung kanang pagsweldo kanda. Agbisan man nga ni sa mga government offices. Bisan sa ating mga legislators, you have no initiative para gamang i-promote ro aton ka ng mga job orders, aton ng mga contract of service workers, na maging regular sa inyo ka ng ahensya at gobyerno. Ginatengga nyo sanda. That is also a statement of your political will if may political will gid man kamo. O diba, ginapahayag nga ni karon ito Civil Service Commission nga raw mismo nga mga mamalidha uton aton ka ng mga legislators dapat ro nag-initiate nga i-revise, i-revisa, amyendahan ro mga benepisyo para sa mga job order at aton nga mga contract of service workers. Diba? Nga abong plantilla positions. Aga syempre sa mga GO naton nga masobra pilat ang dinikada at ang trinabaho. Up until now, GO man gihapon sanda or COS, kaya ginatawag naton. Huwag datikang ro aton ka nga national government. So ro yun ro ako niya sambilo. Kaya nga niya ako mismo, bisan hambagun ko nga nakapasar kita sa civil service, ag may eligibility ka, pero kahagadlo kita karoon mga kamerkado. Kung JO o kung COS ka, delay gid aro imo karang sweldo gid ano. Wa pagid ka mo it may nagakaigo nga benepisyo karon. Mandated benefits idi gid ka mo kasamit karon mga kamerkado. Kaya masubo gang naruyon ro aton karang na eksperyensyahan kaya hara sa aton nga pungsod. And the national government is not working on anything sa mauruyin karon ng mga tikanga. Masubo matuon.
1: Kompletos Ricardos.
0: Diba, ginapunto man natin ron kanda na rubulig it gobyerno hay para sa tanan agbukon yamang it para sa pilagamang. Diba?
1: Kompletos Ricardos.
0: Kaya nga doon ka akong gidaang nga ginaano eh. Doon yung gitaraw akon nga gina pirming advokasya bukod nga mga turismo kundi gina-advocate yung gina mga kamerkado proper compensation para sa aton nga licensed professionals especially in a third world country. Kita nga ni progresibo, we have our major cities pero kalibo nga ni major town imauron pero we cannot compensate them well. Kaya there is something wrong gid sa aton karang sistema. Iya sa aton karang pungsod mga kamerkado.
1: Kompletos Ricardos.
0: Diba? Kasi I've been there before. Naka-experience siya kita karon nga wa kita ginabayran it mayad. Although ginabagsakan kita it maabong trabaho, but through compensation o kung hostisya sa pagsweldo kinyo, wagid aron. And I have heard and I have listened na nagpamatian kita ro mga ginpamatian nato ro pila ka mga istorya. Kasi imagine sa pagpahayag ka rin Civil Service Commission sa so ginpatigayan ka ng committee hearing about sa na ka ng budget ang nga ginsaysay nga masobra gita sa 1,000,000 ro JO ag COS sa aton ka ng mga government offices. More than 60% ka mga kamerkado ay na-record sa aton nga mga LGU ukon sa aton nga mga munisipyo mga kamerkado. So, ruhandom nga ni kunta it CSC nga mabayluhan o mamiyandahan pero current law ukon current nga o mga presente presenting alagi nga naga kung siin naka ano kara kung siin naka lista kararo aton kara ng mga JO ag COS ag tawan sanda it nagakaigo nga compensation benepisyo ag bulig ag promotion mga kamerkano
1: kompletos ricados
0: diba gusto man naton it gusto man naton nga maumwad may pag-umwad sa aton nga mga empleyado gusto man naton nga may progress pero aton karang mga Pilipino nga nagatrabaho sa gobyerno pero ano nga pagpanerbisyo sa publiko ay kinahanglan nga may nagakaigo man nga bayad ron para kanda it is their right to be compensated well anda nga kinamatarong mga kamerkado nga makaubra o makabaton it proper compensation ukon tama nga pang pansweldo mga kamerkado
1: kompletos ricados
0: diba? Gusto mo natin ipagbago and hopefully sa 2028 makasamit man ro atong mga GEOGA COS ita panibag-o nga sistema sa anda ka nga promotion mga kamerkado
1: kompletos ricados
0: diba? Gusto mo natin doon o makita na ila nga ano eh na mapabayan sanda diba? But anyways mga kamerkado maano man kita no masailoan ni kita sa balita national gabi yung ginoon na karoon sa Banwa at Banga sa South Cotabato uman sa Cotabato kada sa bahin kita at Mindanao mga kamerkado kung sa Siin tatlo runa matay samtang wago rukumpirmadong ninahan sa natabo nga school shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato mga kamerkado. So sa pakikipag-angot, no, ita Radyo Mercado Aklan sa mismong opisina at South Cotabato PDRMO nag-umpisa rin ka ng insidente ukon na krimen takna alauna ithapon. So after lunchtime kung siin mga kamerkado sang ka grade 9 student runangin na suspect kara mga kamerkado. So, based upon the initial investigation, romotibo it grade 9 student sa pagbaril sa kapo na ng mga estudyante ay bangod, akig, aga frustrated imaw sa anakarang mga grades, mga kamerkado. Diba? Very alarming. Bangod yamang sa grades, nagpamatay. Raya ka ng grade 9 student, mga kamerkado. So, syempre, ano rugin gamit nga baril hama nakagusot sa baril mga kamerkado sang ka Glock 9mm pistol rugin gamit itraya ka nga unga agraya hay ginapanag-iyahan it ana ka nga ama nga sang ka government safety officer mga kamerkado so rugaban sa mga so, base man sa kapulisan, ro mga ninahan kara mga kamerkado ay ruwago sa mga ninahan mga kamerkado ay nag-edad 14 kung siin apat kara ay mga grade 9 students man. So, sa makaroon, wow taro unga. Actually, after na naita pagbaril sa iba, trigger warning nga mang mga kamerkado, ginbaril man na roan na karangang kaugalingon. Because it anang nabatsyagan niya kaakig ag kasubo sa anakarang kaugalingon mga kamerkado. That is why ginbawian na na paanang nga sarili nga hugam nga kinabuhi. So sa makaroon, padayon rin investigasyon. Gabi yun gid sa mga anakarang mga ginikanan ag itrack kung paano gid man nakagusot. Raya ka nga baril, bisan may apat nga mga polis nga naka-duty ka to sa sugod itraya ka lang ang eskwelahan. And of course, may pila sa mga biktima ka na runinahan mga kamerkado nga iga, ano no, nga iga pa idagom sa raya ka lang ang operasyon. Bangod na may mga tama sanda sa likod mga kamerkado na raya ka lang ang biktima sa pagpamaril o nakaroon sa sangka eskwelahan or on high school sa South Cotabato mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Good afternoon kay Sir Darren nga nag-monitor Hello, hello Sir Darren. Nga nag-monitor sa aton ka ng TikTok account. At kay C. Torres, yaka sa TikTok account. Good afternoon, Kina. Good afternoon naman sa mga nagapamati at aton ka ng programa. And of course, happy, happy Saturday kinyo. And of course, sa mga nag-monitor at aton ka ng Facebook live. Oras kita makaroon, alas 12:38 kita itudro adlaw. Atod kinyo at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. The More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. High available sa pili ka mga sari-sari store, sa pharmacy, ya sa bilog na probinsya Itaclan ng mga kamerkado. Magapanong balik anay, ino programang
1: Kompletos Ricados.
0: Gagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders, standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masuklan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Ini bala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung ini bala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow, na ako take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
0: Alas 12:49 on mga kamerkado. Aga, welcome back sa second portion. It aton ka nga programa nga Kompletos Ricados.
5: Kompletos Ricados.
0: Ako rin yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin. Anyways, mga kamerkado, makaroon nga adlaw. Medyo may mga mabahukit ang balita makaroon, no? And ruin ka ng mga kamerkado, ato na nga pamatian ng mga natipon nga report. Magharihin kay kamerkado nga Mary Joy Malgar, mga kamerkado.
5: Radyo Mercado, live report.
0: Alright, kamerkado MJ, proceed.
6: Yes, Cameron Johnny, saan ka niya may banwa, itari ka nga malinaw, may isang ka insidente, no, itari ka nga pag pamuno. Sa kusin nga ni mag amigo, no, ruray ka nga imbolbado, Cameron Johnny. Haron, naging unahan siguro na abi imaw, itari ka nga pag bayo, ita suspect, rason nga anak haron nga ging paapasan ita buno, no, Cameron Johnny, na tabo, ruray ka nga insidente, ka biira mga alas 8:15, no, ruray ka nga pang urason, na ari ka sa may barangay Rosario sa Banwa ita Malinaw. Okay. Sa kusin nga ni, sa ating kanya pakipag-angot sa Hepe, ita rin ka rin Malinaw PNP, na no, kabron Johnny, nga rin ka rin biktima na kilaga kay alias Owell, imoray sang ka 34 anyos, agro rin ka rin suspect, ro nagpamuno nga rin kabron Johnny, si alias Tony o pwede man mga tawagon nga si alias Itik, no, kabrang Johnny. Imoray, 47 years old, sandaray pareho nga laborer, no, aga residente man it nasambitan kara nga banwa, no, kabrang Johnny. Sa kasagsagan, ito na kanya kapag inom-inom, may nagtuhaw nga diskusyon, agbukod at diskusyon na nga, dati ay man lang away, kundi bangod sa rekara nga politika.
7: So politika, so involved ba sanda ka, Ricardo Merje, directly sa politika?
6: Bukon. Na ano lang gid na suod ang gid sa nakaroon niya debatihan, daywa na kumunan Johnny. Rure ka lang about sa politika, iya sa aton karon nga probinsya.
7: Okay. So provincial politics sa ganyan na nang ginaawayan.
6: Ano yun nang
7: ginadiskusyonan.
6: Diskusyonan. Sa nauli nga rure ka lang biktima sa aligasyon mataha. Aside sa rure ka lang interview natin abi sa ating karunya hepe no it Malinaw PNP. Naka-interview man kita sa rure ka lang suspect. Sa aligasyon matat suspect kamaro Johnny ging unahan imaw ita rure ka lang bayo ita suspect. I mean biktima. Ginunahan ita bayo it biktima ro suspect. Ag imorahay bumauman it siyaw. Oo, daga siguna na ro siyaw. Oo, daywara na karon niya daga nga siyaw kamuno Johnny.
7: Ay grabe mat ah.
6: Oo, na ano nga kita kainan na ano sa nang sabat eh. Ang babi nanay pang ano na pang self defense na kung may masubang imong tawo or may masubang imong aswang.
7: Ato yun na lang sabat.
6: Din ana nga.
7: Ato ang prepared si Manong nga ra.
6: Oo, kung masubang ko na imong aswang kamuno Johnny hayron ana karon niya. Panangga lang pang self defense na kung gauli abi man na imaw na kung nang janero na anak niya pang self defense. So sa aton nga pag usisa igto no hay mga ano malang man mga manabaw sigon no ro lastro itaray karang biktima nga imora hay gindaga no sa provincial hospital.
7: Sino na mga igo kara
6: may anak niya igo sa alang tiyan ag may anak karon niya igo sa alima no kay nagsukaw man abi. Nagsagang man no gamit ro nakaron niya lima dure karang biktima ag may ana man niya nga mga lastro sa ana karon niya may alima nga porsyon no kamon Johnny right pa man nga suspect nga ra right kang si alias Itik nga rahay may ano gid imaw may plano gid imaw dili nang hambabi kay na may plano imaw no nga tapuson gid no ro dai karang biktima nga ra kamon Johnny bisan amigo panana
7: dahil yang sa
6: may ininom.
7: Ininom. Daga pa nga may tension because na nga
6: ginunahan abi sigun imaw ita pag bayo no kabran Johnny.
7: Grabe mata imaw no nga sa bilog hey syempre git bayo ata imaw eh. Tapos sa arpe ni ino itraya ka nga suspect is tapusan git imaw.
6: Pero masalat away.
7: Pero masalat away.
6: Wa man kay mag-amigo sandara no kabran Johnny. Pero makara okay ina abi man na pag interview ran ka na hinahimasamasan nyo ni imaw may pagnauman sa anak niya side.
7: Okay.
6: Pero haron ginamba man na nga may plano gin mat imaw tapuson pero may pagnuog.
7: May pag so, wakati kasay ko amat sa digadagagan sa piniinoy at mga tao, kamerikadong may reserve.
6: Oo, kamerikadong Johnny. So, ru yun, no, unahon ay siguro naton, partner doon, ru rekerang pakipag-angot sa suspect. Okay. Sa suspect, anay bago ru hepet at karon nga Malinaw PNP.
7: Alright, kamerikadong doon.
8: Okay mga kamerkado na makaroon at ng interview on ro suspect na no, si alias Itik no sa natabukarang pagpamuno no sa amigo na na mismo sa Barangay Rosario sa Malinaw. No makiistorya man sa imo kanya side no.
9: Okay lang man ay na kay inuman kami okay man ang istorya. Tapos ay syempre para sa mga kainom. Nag-topic kami sa sakring discuss malangin syempre para sa ilong.
8: Oo.
9: Ano na ako sakit syempre ilong man ako. Medyo wa man ako hungda.
8: Kita rin kanana.
9: Tutok na ako syempre sumuko lang man ako.
8: Ikaw na igo.
10: Ano ko asong ako sa pinong kahapon ay?
9: Mga ano si Oro sir, mga alasun si?
10: Alasun si Trandao. Tapos hasta gabi ikaliira.
9: Oo, kaliira.
10: Gabiira.
9: Ano ko? Hilong manakoy ko mga alasiti ko.
10: Mas na ibigay mga paranabi?
9: Oo, mga nasusumama.
10: So, paboy ko ay yung inong daywa?
9: Tatlo kami muli ang bilo.
8: Daywa lang ka muna habilin. Ano kita nung specific nga yung awayan?
9: Discuss kami parte sa aning butuhan niya ron, politika ba?
8: Oo.
9: Tatlo lang dahilan ay nakainitan kami. Siyempre, may asil man ni Mau o ang mga palugero nasa nagpangabot kami yung nakasakit.
8: Oh, sino ron nag-umpisa the story about sa politika?
9: Ni Mau ron, siyempre nang ano nga, discuss ba yan? Parte siyempre, tasakom na ako story na parte sa politika, wat pag daw gaya kung totoo nga kontra dahil sa TV, dumaog man kontra partido sa Nayas Banwa, kung more TV yung katlan, mas huwag mata. Dadat man dahilan nasa nag-discuss kami na aking Mau, nasakit na ako, sumukulang magpilin. Ayilong man ako, nag-black phone, naisip na ako.
8: Iba na buong na-serve ka nakitin.
9: Do.
10: So, anong ang discussion nyo tayo? Is politika?
9: Oo, pati sa ano?
10: Pati sa... At anong specific sa politika ang naging discussion?
9: Ay, sa mga buto-buto man na ron.
10: Sa buto-buto?
9: Oo, sa naghahabang istorya. Sa mga video, nakainom mo, huwag kami nag... Kalipilisip nga ano ron, okay, para sa mga video.
10: Ano yung mga ginali ng open mga din istorya ron?
9: So, nice. Sige, pinsya man ako muna. Pag-tuog ka ako ni... Umagaw lang ko eh. Ano man, Brianna, magayon, pwede na upat yun to ang bagong
10: spas. So, tag nag-discuss yung Taiwan, kasi napat naman ikaw sa anin.
9: Moro, siyempre, huwag ako naka, ano ba, okay, ano ron, hindi ko binaypas ron ang istorya, siyempre, hilong man ako. Di ba, may asil yun.
10: So, nakik mo rin. At kung binayon na ikaw.
9: Oo, siyempre, dati natin, mga bagsip.
10: So pagkabay yung laki mo, ano rin yung mga?
9: May siyaw ng kapusa, hindi buwago, binunuksutsukan
6: mo. Naimot ang daga Rosiyaw?
9: Ang daga, siyaw daga. Kasi siyempre, babiyaw, uli ko naman, gabagtas mo na ko, siyempre, ayam, aswang man na rin, tago na ako.
10: Sa Rosiyaw ba ito gabanggis? Tago sa...
9: Katabana. Ano sa, ano ba? Sityo Aguantia.
10: Sapo, palit.
9: Malinaw.
10: Hindi, kaya nga parang dahil.
9: Bulabor.
10: Ah, bulabor ito naman sapo. Pero ang ganyan na yung kabigit na buwan.
9: Sanda na napagay sanda. Ay, amigo mo na kumaro.
10: Napagay ito mismo na naman.
9: Oo.
10: Ang ganda mo ako, naiwala ka ng tao, matupang tao na.
9: Wa.
10: Ang asawa ko man na.
9: Wa, sabi ko sa ako na kayo.
6: Pero naman nag-abot sa punto ng amigo mo dahil nag-isa sa kahilo mo, habon na umimaw.
10: Wa, matang mong away ka na iwagay.
9: Uwa ko. Uwa, ay mga nga tulad ako, nabakit inom, suman. Tuguran.
10: Ano ginagay niyo ay?
9: Ando ay?
6: Ilang bote niyo haugos?
9: Ano, dahil yung kalapad niya light bago...
10: Manaw?
9: Ipanlo kami, dark pa.
10: Manaw niyo?
6: So, hindi mo yung
9: manaw? Nakakalain ko, hilong manaw. Blanco man ako. Apo niya sa puwede ka mo ito.
10: Why?
9: Editan kami, wak gawat man.
10: Why?
9: Wak na tanyo mo. Wak kasi.
6: Pagkabuno mo ka na nung, ano, nagpano ka tingagi?
9: Oo, gawo sa'yo na. Serbes nga, masurinder ako. Malinaw ko ano na tabo. Ayaw man, mga ano ito, mga hilong man o mga ganyong, may baigan lang ako.
10: Nakilong?
9: Tapos, umulit ako sa amon. Tanda pa na ako, libre. Bukod ako, ano, gay blanco mo yan. Kapawan ako, pagkabuno, idugo na nga na isang lima. Siya ako pinilak, taro may isip ko siya ako. Kasi diba ako, lumaba na akong nagamit. Ako ang tao mo. Hindi. Pag uli na ako, mga projects, mga kulay. Daga ako sa namamalina ako. Kapuno, mga ako nakukuro. Sa amigo man nga, riskas kami. Ay, tinubok na ako, ay sumukog mo ako na ako. Ibaigan ako ng project, ha? Hindi mo pati, man, ako.
10: Okay, nag-dating kayo nga
9: sa sarang. Oo, ay, man, yung project, ay, kahilong ni Muro. Pagpahimat ni ng Red Door sa roon, ay, bukawan yung padua, sumuti, mas patang kahilong na. Ito, atuga ng prasada, kaya ng tulis. Ay, ulit lang sa bagay, wakabot sa
10: bagay. Ang silaw ang gamit mo, bin surrender mo, wak, inaboy mo ka.
9: Yung pilakas tago.
10: Ah, inaboy mo ka.
6: Ah, nakatulog ka.
9: Mabaw ako sa'yo kung nagamit ko, sabi black ko na.
10: Hanay, wagin mo sa'yo na gano'n?
9: Sa pusaan. Nagmaba, yung uba, parang sabi namin guwan eh.
10: Oo.
9: Yung gabot ko, naging putang sa balko, nagkabunan ko ako na mainit na nagtok-tok na ako na yakin ako sa lingkaran. Nagkabunan ko ito. Huwag mo tanong buwa, pinagawa yan.
10: Pero kita, kamusta ang sitwasyon ba? Biktima, yung amigo nga pagkakuan. Kita mo nga.
9: Ay, wak, inimugsok, inilagdas ko masuhod eh. Araw, lumugan
10: naman. Ano, kadalagan ba kayo ba naman?
9: Oo, magkahutos ko eh. Wak, anak.
10: Anong plano mo ibigay ng patso ni Mama?
9: Oo, siyempre, kasi kita niya ni Total.
10: So, blanco naman ikaw. So, kita kasi mawag na abot, ulit mo, kasi kung baka tayo ulit ako.
9: Oo, ay, magmanaksa na masuod pa. Ay, ilong man ako, ilong man ako.
10: May ganyan mo kakabuot araw sa nasuod ba
9: eh? Wa. Ay, iwan ako mga buwan ni Mama. Nintuok na ko eh. Puro sakit. Nintuok pa ako na raw. May nila mo.
10: Tag na buno ni Mama, matuok pa na ikaw?
9: Oo, nang tuok. Ay, iwan, masakar na ako. Manunok ko na ako. Sa gaga ko na na, ay, bayad man na lima na taro.
10: Oo.
9: Ay, pag igo na kanang ni Buya mo sa barabanak ko sa gang manana. Tirok na ko igo ko ay wa dapat ko dapat di kaya kaya manak.
10: So mga pilang bisis mo imo binuno mga tama na
9: pamasa. Bago taro na sa gang manana.
10: Nagaban sa paglima. So sa tiyan
9: mo unang puntir ya ko yata sa tido. Pag sakit ng ako ni ina tapos mo mako na imo nag ako.
10: So ay wa mo masaka. So imo plano mo dali patso mo gid
9: mo. Kasi pre, di ka buyo man ay gagawa na sa kampi. Yung tos ko sugod lang siya, sugod ng bagay.
10: Ay, anong kibaka mo, anong kanan ko na natong tabong pa sa bagay?
9: Amigo.
10: Amigo?
9: Ay, umulit ka. Tantay wala kami bigyan.
10: Nakauli ito, liba kung magkapo.
9: Oo, okay man kami tayo. Ay, kali nag-discuss kami, huwag magkagawa, parang nanginaway kami.
10: Huwag matunga kami ng oray.
9: Mana?
10: So, hindi, ay, magtabo ba ito?
9: Ano sir?
10: Huwag tabo ito sa bagay na
9: pagkakawa. Huwag,
10: huwag, huwag.
9: Kasi kalimbo, nag-ano man, sugod sa
10: akin. Huwag matabo, bagay. Kapit.
9: Ako man.
10: Ako man.
9: Okay man kami. Ba't yan may ganoon na po ibang bagay nung nga. May aura-aura na ako. Marayo na yun. Natapok ko man.
10: Halimbawa sa nagpagkakit yun. So, kan, kita istorya kamu tentang apa pak?
9: Pamilya. Kaya sa, hindi mo. Okay ma, ay galing ay. Siyempre, aking sa nagawa yun.
10: Ay, alin mo, ano, ang plan mo? Pakatabangon mo ng gate?
9: Noron.
6: Na may pagkinauso ikaw?
9: Siyempre, normal, tanong bagay, di ba?
6: Ha?
9: Kung pawan ikaw. Inusual yun, nataman yun, siyempre, guilty na ikaw, di ba?
6: Oo.
10: Pero kung nalimbawa magpailasugin mo, ay patulong mo gilang.
9: Patulong? Okay ba?
10: Patulong mo lang.
9: Kasi ano, guilty ako. Patulong ako.
10: Ang ikaw man nagtubo.
9: Kasi sinakubaring mong tiwahi ko.
6: Nung sa sobrang butang kahilungan, nakatugan ikaw sa kalsada bago ikaw ging dakabit.
9: Bukod ako hilong para pagkatabo, maya. Umagi ako sa akong balay tiya ng Apolisik Serona, ng sawa tiya ko. Naginuman kami, 3 doors, ito tanay nung katabo.
6: Ang nakatugan ikaw sa kalsada.
9: Oo, ako ka, Japon eh.
10: Ako mandulog plano na magagiyo.
9: Surrender ha? At so, kitin ang plan na to. Kada kapitan niya rin kapatagod na kung tumak, muligin niya ako.
10: Para
9: mulong ang ako, ni Towers, kasi muligin ako natin sa malinaw kung mag-surrender ang bulutang surrender. Hindi, pati ang hindi bayan ni Santa.
10: Dahil hilong ikaw.
9: Oo, mana kahilong ni Murti. Tapos pati tagay pa na yung projects. Hindi ako na ulit, nung taong nabayad man ako. Ay, muli, tama po, ulit na ako. Pag ulit ako na, siyempre hilong mo tang, mungkos na yan, tugan na sa naga.
10: So, hinato ba din ikaw pa na nagsumulo ka na?
11: Sir, in kaso na pamantar o pamilya, makunang biktima, graya nga biktima, sir, kasi may gusto ka nga iipabot ng mensahe ka na.
9: Ay, nga, ang pasisa ka na, yung nataman mo, siyempre, akin sa nawa, mami, di mo pwede nga mag-anos na ako, di ba? Akin dyan, ano normal. Siyempre, kini-trimin nyo ba ako eh. Napo pa na ako, siyempre, may dahilan man na natabo. Ngayon, kung pasensya ko, pasensya ko, hindi na pinsan mo, di ba, tama?
6: Nung may, ano ikaw, dati ka nga kasong murder, year 1999, pilang dag-un man ikaw, ito, nag-ano, tinar sa prisuhan?
9: Wago.
6: Sita
9: ko lang kuya, pero ito, ano, when naka-ano ko noe.
10: Adil rin ito kayo sa ano?
9: 22 pounds.
10: Adil rin ito sa...
9: Uwa man po, si Tijil yan, na arreglo mo ta. Ano ang tapuha ko? Kaso lang, adaya ang matubad mo.
10: Ang mardin mo ito na ano, acquitted ikaw? O tapos?
9: Arreglo mo na rin.
10: Arreglo mo.
6: Sige. Sige
10: nang. Sige nang.
9: Salamat din. Okay, sila kayo. Come on.
6: Okay.
10: Thank you.
5: Kompletos, Ricados.
7: So, yun nga ni Kamerkadong marriage, no? Ana matanga ginako, ro ana nga ginubra, kapag pamuno sa ana karang amigo. Ano, pangutanan yung pangani, kung naghinuso imaw, eh, siya naghinuso.
6: Naghinuso, manimaw, hey, ano, na doon ba ro, agwa, di pataranta sa ana nga gawas. Baka nyo naman hilong sigon.
7: Hilong, oo. At may record pag imaw dati, saray ka nga murder man.
6: Murder no, man.
7: 8 years tayo mo naka, ano, from 1999.
6: Oo, buhay ito.
7: Buhay ito.
6: Ag nag-commit imaw sa uman makarait, pag pamuno nga rano ka Branjani.
7: Okay.
6: Ag sa amigo pa nana.
7: Ngani, okay.
6: Sige. So, makaraaton man niya pamatian sa sideman sa investigasyon at ating karon nga hepe.
7: Okay.
6: I mean, atin karon nga malinaw PNP. Pamaagi kay Hepe no ginpatpat kararo, ray karang investigasyon, itaray karang nga investigador angot sa natabo kara sa daywa sa suspect ag sa biktima. Partner don at nga pamatian.
12: Congratulations po, Junior. Atin karang Hepe at malinaw PNP. Angot kara sa natabo man nga stabbing incident, yung sa Barangay Rosario. No, pangutan on tara na karang nga pag-imbestigasan sa mitang incident. Sir, may tayo karang nga agahon.
13: Mahit ayad nga man nga agahon na kamergadong Shin and also katodong Reynald.
12: Di karaya sir do, kamusta na sir do, inyong karang dagagan ita, inyong investigasyon angot sa natabo nga pagpangbuno sir sa Rosario kami.
13: So kagabi no, naka-receive tayo ng tawag sa concerned citizen na taga Rosario na meron daw na stabbing incident na nangyari doon sa lugar. So nakarespondi ang ating mga polis mga bandang alas 9:20 doon at naabutan nga na merong nangyari nga stabbing incident doon sa lugar. So napag-alaman natin na ang biktima ay si alias Owell na taga doon mismo sa may Rosario at ang suspetsado naman ay napag-alaman natin na ang pangalan niya ay si alias Tony na taga Rosario rin na may pamilya doon sa may Bulabod. 47 years old, laborer. Pares naman silang laborer eh. Based doon sa investigation natin, nagiinuman sila doon sa bahay. No? Dalawa lang naman silang nagiinuman. And then meron lang silang hindi na pagkasunduan na napagkwentuhan na meron sila na pagtalunan it's about di siguro yung nangyayaring politika dito sa atin sa Pilipinas. Yun, nagtalo sila at nagawa nga ng suspect natin na si alias Tony na saksakin itong si Powell.
12: Sir, yung incidente po nangyari po sa bahay ng suspect or victim?
13: Hindi ko na maano kung kanino bahay ito. Ano?
12: Pero sila lang, dalawa, ito,
13: sila lang dalawa. At naano ito nung pamangkin ng biktima. Pamaring sa bahay ng biktima ito, ayun ang naging witness natin, yung pamangkin ng biktima.
10: Sir, nasabi, sir, ano? Nasabi, sir, ng victim or suspect, kung ano talaga yung pinaka-specific na pinagtalunan nila about sa politika?
13: Yun lang naman. Yun lang naman ang nasabi about sa politics. Hindi ko na inano kung saang politics ba dito sa local ba or sa national. Basta yun lang naman. Meron silang hindi na pagkaintindihan. No? Tsaka based naman dito sa aking information na itong suspect natin, meron itong murder case ng 1999. Kaya siguro nagawa niya ulit yung ganito nga pagkakataon.
6: Sir, anong relasyon ng suspect sa biktima? Magkaibigan po ba sila?
13: Magkaibigan sila. Magkaibigan sila. Nag-inuman sila sa isang bahay at saka sa isang lamesa.
6: Ano po ba ito, sir? Dala lang ng kalasingan, sir?
13: Maaari. At saka ang pagkantao siguro nakainom, meron isang pinagtatalunan, walang gustong magpaubos. No? Lahat gusto, tama yung mga sinasabi niyo.
12: Sir, sino pa yung may-ari ng patalin?
13: Yung ano mismo, yung suspect mo.
6: Ano po pala?
10: Yung tama ng victim natin?
13: Based doon sa information na na-receive natin, meron siyang apat na saksak sa tiyan, ano? Medyo mababaw lang naman at saka may mga sugat sa mga kamay kasi naglumaban.
6: Lumaban yung biktima, sir.
13: Lumaban yung biktima.
10: Okay. So after sir, nung incidente, anong ginawa itong suspect? Ano, nagtago siya or
13: Tumakbo. Tumakbo siya, so hindi naman tumigil yung ating pulis . Nagkantak tayo ng hot force at operation. Nahuli rin naman siya.
6: Saan siya nahuli, sir?
13: Doon din, malapit sa area din.
6: Hindi na siya nakalayo,
13: hindi sir? Na siya nakalayo.
6: Okay.
13: At ang kagandahan lang naman nito ito yung isolated cases na doon mismo sa loob ng bahay nangyayari. No? Hindi naman tumitigil yung ating kapulisan sa pagre-responde. Actually, magmula nga ng Lunes, lahat ng barangay na 23, nilibot ko yan. Everyday. Kaya ang di lang natin mapasok yung mga bahay na pagkaganitong sitwasyon na.
10: Yung background sir, ng victim natin doon sa barangay, may mga record din o wala?
13: Wala akong nakita ng record check doon sa biktima natin, maliban dito sa suspect na merong murder case doon sa barangay Bulabod ng 1999.
6: Wala naman silang away sir, dalawa, previous?
13: Wala silang away . Inuman lang talaga to na nagkaya na mag-shotting. At magsaya ang problema during sa pagsasaya nila, maabot tayo sa ganitong sitwasyon na hindi na mapagkasunduan kasi gustong pareha silang tama.
12: Kamusta po sir yung medical update po ng victim?
13: Nagpa-follow up yung ating investigator doon sa ngayon. Ano? Yun ang pinapara-check ko ngayon at kumuha kami ng medical update kung ano nang ang nangyari doon sa biktima.
6: Okay.
13: Pero ang ano naman, stable na siya doon sa Aklan Provincial Hospital.
6: Maliban sa inyo, sir, sa police, sino pa po ang nag-responde doon sa lugar?
13: Nandun din yung MDR natin kasi yung MDR natin ang nagdadala sa hospital.
6: Opo.
10: Pero sir, yung plano na ba ng pamilya ng victim?
13: Tanungin natin. Wala pa kasi dumating .
10: Kung magpapailan kaso.
13: Tatanungin natin sila. Pero sa akin, dapat magpail talaga sila ng kaso. Hindi to pwedeng thank you lang nila. Magkasundo at maulit-ulit.
6: In case mag-file, sir, ano ang kasong kaharapin ng suspect?
13: It's either attempted homicide or frustrated homicide. Doon tayo sa dalawa. Huwag lang siyang papasok sa physical injury. Masyado nang mababa po yun.
6: Opo.
10: Noong mangyari sila yung incident, ano? Dalawa lang sila? Walang ibang
13: tao? Dalawa lang sila. Oo. Nandun lang yung anak ng biktima, pamangkin ng biktima.
10: Okay. Parehas naman pamilyado itong dalawa?
13: Hindi ko na naano kung may asawa. Ha?
12: So, itong pamangkin sir ng victim yung tumawag sa inyo?
13: Hindi. Concerned citizen na may edad na. Na tumawag dito.
6: Yung konsilyo, sir, nag-abit ng suspect, ano, bit-bit niya agad or dyan niya lang nakuha sa bahay mismo?
13: Doon na lang. Nandun na sa bahay yung scabbard. Medyo mahaba. Medyo mahaba yung patalim. Hindi ko masabi na kitchen knife . Hindi ko rin masabi na ano siya, na itak, ano? Nandun lang siya sa middle, no, ng kitchen knife and itak na medyo mahaba lang siya, nakalawangin at manipis.
6: Na-recover po ba yung patalim?
13: Na-recover natin yung patalim.
10: Okay. Yung previous na case na murder, ano yun, na-sentensya na siya?
13: Saan nangyari yan?
10: Yung sa bathroom sa suspect ba?
13: Ah, yes. Oh. Nakalabas na siya dyan. Nakulong na siya dyan.
12: Okay. Mm-hmm. So, dito na lang sir, siguro mensahe sir sa mga nanonood sa atin ngayon nakikinig, and especially sa mga malinaw na natin.
13: Gaya nga po ng sinasabi ko, no, meron din tayong previous incident na nangyari sa Cogon. Ito naman is between the brothers, no? Na nakainom din. Ito yung mga dahilan. Ang pag-inom po ng alak ay hindi po pinipigil ang bawat isa, no? Ilagay lamang po natin sa tiyan. At kung merong dapat pagtalunan at hindi naman maka-apekto sa sarili natin, huwag tayong maging mainit ang ulo. Di ba? Kasi lahat naman tayo pwede tayong magpaubos. Pwede tayong magpatalo bukas ulit. Pwede naman kayong uminom ulit at pag-usapan ulit yung ganong bagay. Huwag lang mahantong na talagang gusto nating ipilit, no? Yung gusto natin na akala natin tama pero napupunta sa pagkakamali katulad ng nangyaring ito na nagkaroon tayo ng stabbing incident sa Barangay Rosario. Ang Barangay Rosario, alam ko tahimik na bahay niya. Kada punta ko, talagang wala akong tao gaano makita. Pero nandiyan ang ating kapitan, no? Na laging nakabantay doon sa kanyang mga mamamayan.
12: Okay.
13: So, yun lamang po ang pakiusap natin. Hindi tayo nagbabawal na uminom. Ilagay lamang po natin sa dyan. Opo.
10: Maraming salamat
13: po. Good morning again.
5: Kompletos, Ricados.
7: Tama gid nga ni si Police Major Conrado Espino Jr. o I see it malinaw PNP nga pero pagduso, sobrang pagduso itama ay na sa ulihay naging mali. Especially sa ato nga ginaubra. Gabi won nga ikaw ay nasa impluensya it makahil.
6: Given nga ni Cameron Johnny nga ano daywa nga ray wa man involvement sa politics.
7: Oo, mas sa direkta nga involvement nga ni sa politics. Ag, wa man gita sanda nga ni nga ano eh.
6: Butante ang gitsanda.
7: It, kumbaga prior nga connection sa kada isa ga, o sa that issue sa kada isa ga, it's just that may issue nga that ang issue ay doon na nga gin diskusyonan.
6: Oh,
7: Ricardo Mary Joy, di ba? Do ano nga ni karon

0: man o mga ginahamba nato, nung agak, idiretso sa tiyan. Diba?
1: Hindi ibutang sa, ano, sa ugo.
0: Sa ugo, ag kung sa in katinga.
1: Hindi ipasaka sa ugo ro ininom.
0: Correct. Idiretso sa tiyan, ag ipaguwa.
1: I-dispose na
0: yun. I-dispose na yun. Ang balik sa Mother Nature.
1: Iihi mo.
0: Iihi mo.
1: Wala ka sa, ano, sa puno ita alubi. Una ka sa puno ita rekarang ano ba puno ita sampalok. Ibalik mo sa ano Mother Nature
0: matuod. Ibalik mo sa Mother Nature, 'di ba? Good matawhay rung pangabuhi, makapait may ginhalitan nga individual.
1: Uh-oh.
0: At least nag-enjoy ka, 'di ba? Do yun yan nga kung may mga diskusyonan ka mo sa mga imno, sa imnan, ano take it dapat verbal lang gid ah ma'am kun naton pag idiretso nga sa mag pisikalan kamo.
1: Yes, kamron Johnny. Diba? Oo, tama kagiting karon. Oo. Agaru rekara nga kaso nga ni na mention man ni Hepe no. Pili ang sa daywa frustrated homicide o pwede man nga attempted homicide no rekara nga pag pangatubangon nya kaso ni itik nga ra kamron Johnny. Hey, hindi man kuno mahugog sa ano physical injury dahil nga ni about ato manubot ang mayado kaso kung physical injury ang abi man naro ikaso. No kay suspect nga ra kamron Johnny. So daywa karon frustrated homicide o attempted homicide nuro iga kaso kontra sa rekara nga suspechado pero ginahugat paro desisyon ita biktima no aga pamilya ta biktima kung iga duso ro rekara nga kaso kabay pa nga ano makasuhan sigon according kay Hepe kabay pang makasuhan hay bukod dat ano lang thank you lang nakahalit kat ing sa imo karon isig katawo
0: correct kinahang nga nasampulan diba para sa para imo mismo nga mabatsyag na mananag spemper sa mga individual man nga pamati makaron nga kung ano ro imo nga ginubra nga pagpanakit sa imo karon nga isig
1: may kabaylo
0: katawo, may kabaylo sa idaom karon itlagi nato
1: yes kamo nang Johnny oo okay so ruyo na ron karon nga report ah direktamente kay ina no sa karon nga ibahin ni ta malinaw PNP sakay ita patrol with the kamerkadong Shane Amasalyo ag aton nga driver no si kamerkadong di ba kamerkadong Kuya Jack Fernandez ako man si kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar ita Radyo Merkado Aklan ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Merkado live report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricados.
0: Abugid nga salamat kay Kamerkadong Shane Flores Masalyo ay Kamerkadong Mary Joy Melgar sa anak na nga natipon ng balita makaroon nga udradlaw itas Sabado. Sorry, nakaibahan na binana si Kamerkadong Shane. Pero imaw atong masunod, no? Atong nga masunod nga reporter mga Kamerkado. Angot, saan naman nga nga natipon niya nga balita makaroon nga nga hapon itas Sabado mga Kamerkado. So again, no, no reminders, no, nga mangina mapagkumbaba. Especially kung ikaw ay nasa impluensya ita, makahilong nga iyim noon. Aga, para man mga kamerkado, maprotektahan mo rin yung karanga kaugalingon. Agro yung karanga, no, maisig katawo nato na hindi kita madagahig sa karanga klase nga violenting incident. No? So, enjoy lang naton na atong karanga ginainom at kung may diskusyon, ay ipamaagi sa hibayag mga kamerkado.
2: Kompletos Ricados.
0: Anyways, mga kamerkado, ato na nang pamatian ro dugang ng mga report mga kamerkado nga igabasyada ka to ni kamerkado nga Shane Flores Masalyo mga kamerkado.
2: Radyo Merkado live report.
0: Alright, kamerkadong Shane, proceed.
3: Yes, kamerkadong Jan.
0: Alright.
3: Okay, mata.
0: Okay, mata.
3: May dahil nga habang kamerkadong Jan, sa mga pamati, kimo makaroon na sa imo nga programa. Ako kanuang kita nga nag-report, no, itraya ya karang sunog kamerkadong Johnny. Agaraw mat, amin na tabo mata karang sunog ya karang sa my first district, it aton karang probinsya, no. Base karang sa information man, nga buo naton, kay FO1 Giovanni Bautista, ruraya karang insidente at pagkasunog kamerkadong Johnny, hay una karang sa barangay Karamkan Libakaw natabo no kabi Okay, September 18 ka merkadong Johnny. So, Rikaraya, base ka rin sa initial information, rubagay ka rin nga na og daw sa sunog higin na panigiyahan na ni Alan Ribustes, no? Aga, kung sa siin, no? Nagumpisa Ruraya ka rin nga sunog tak na alas 8, 8 gabi eh. Panakabato niya mga karaita report, ro aton ka rin nga BFP Libakaw, tak na alas 9:53 ka merkadong Johnny, no? 8 gabi eh. So,

0: Anda ka nga pag-responde man, itabi, pili ba ako sa lugaw, sa lugar. Totally burned through, raya ka nga bagay, nga himo man sa light materials, rason nga ikaroon nga patigayon lang sa daita, mapping operations, ag gindeklara ka nga fire out, no, tak na alas just 50, it gabi ikamerkadong dyanin, no. So, di ka raya, parehas man kamerkadong dyanin sa may mga ginreport kita, no nga mga asunog nga, uwa itawo sa bagay da time. So, di ka raya man kamerkado dyanin, hay, nasairan ka nga uwa itawo ro bagay, kat manabok kararong sunog, agapan uhan yung raya karait, anda nga kagapit, no. So, sa makaroon wapay karsananda ka hatagro ato nga BFP Libakaw ita initial no nga danyo sa rekara nga sunog kamerkadong Johnny bangon nga pa para anda ka nga investigation kung si Ingid man naghalin rong kagayo aga kasi syempre given man nga light materials ruraya ka nga bagay hey madasig ro pag gapta kamerkadong Johnny pero di nga man umano naton nga kung nagapano man kita sa aton karon nga mga panimagay ako medyo mabuhay-buhay kita makabalik kamerkadong Johnny hey atong gid karon nga i-make sure nga araya ka rano nga uwat nakasaksak ro aton karon nga mga lina or mas better nga ipanaog lang rong ano main switch or i-off rong main switch aga ka man naman ro mga gaha ba ka merkadong Johnny nga ano ato mga linaha una dun nga mga ano ito kara gahaan dapog hay kunta hay aton nga i-make sure nga uwat habinlan nga baga. Kasi bisan matuod ka ba ka doon dyan, baga, hey, may possibility no nga mag-ignite.
1: Mag-ignite. Mag-into flames.
0: Yes. Mag-start.
1: Mag-start.
0: Fire.
1: Let's start the fire. Begin!
0: Laro ba yun?
1: Laro ba yun?
0: Laro yun.
1: Pero
0: din yun.
1: Oh, gina, ano no? Sabay pami kita. Pero no yun, diba? Bisan na hambaw natin nga ro ato nga nito, dapog nga ni nga aywanan mo tangawa, mo tagin nag-make sure nga bagi hapon. May, syempre, anytime, bisan nga ni may aso-aso pa rin, hay, pwede pa rin posible pa rin na kamerkadong Shane. Kaya ano yung reminder sa angid, gabi yun nga, naka-interview na kita with the Aklan Provincial Marshal, no? Nga, nga masobra no sa 100 residential fires nga natumod o na record ay di ba dapat kita nga nagapanag-iait bagay maging responsable kita kasi ibagda iba taro gagastuson makaroon mga kamerkado wa man kita na ila nga rogin pundar naton nga bagay naton ay mauli yang sa uwa ay kinahanglan i secure it mayat nga kuryente naton aton mga live wire nga ron nga basi baga may una pagid especially sa mga kamerkado naton nga wa gid masyado ginaano ba ginadikitit may ar ginatabunan may ang kuryente especially sa mga aton nga mga kamerkado nga dunya ni dirty kitchen nga tawag naton may mga dedapog pat a hey kinahanglan naton nga ayuson it may adro aton nga panimagay kasi syempre sing lang kita maagto kung ang kita't sarili na naton nga propiedad kamerkadong Shane
0: agsa given sa makaroon nga panyempo kamerkadong Johnny malisod git a
1: malisod daro pangabuhi makaroon hanggang sa naabot lang talaga ang 1,000 mo
0: hanggang dyan lang.
1: Especially kung pamilyado ka pa. Yes. Hanggang dyan ka na lang talaga, di ba?
0: Sa ka-basket, minsan nga hindi mapuno ro basket, di ba?
1: Hindi mapuno ro basket. Ikaw. Or 1,000 mo, hindi man ka...
0: Plastic lang yan.
1: Agro 1,000 nga, hindi man gihapon ka ayos at imong bagay. Hindi ka man gihapon ka pundar. Pero, di ba? Aton nga ano hondon aton nga i-instill naton sa aton nga piniino aton nga i-stay gita sa aton piniino nga aton nga i-secure it mayad aton ka nga panimagay kamerkadong Shane di ba nagkanta ka pa nga niyan
0: ayaw ko talaga wag kasi magano sige sorry pero anyways no manami man ang kamerkado dyan mo ka nga pa hanumdum para ano siya reminder siya kasi minsan kung amat abi kung abong katabos sa atong kabuhi nalilipatan nyo natin raya ka nga mga pag siguro man nga aton karon nga bagay isang ka safe place imao para sa pamilya kamerkadong Johnny.
1: Okay.
0: Oh. But anyways, no, dugo pa nato karang balita. Yung magpagkara sa First District, aray karang good news. Oh, kung kayo na medyo stress kita and medyo may mga atong karon nga mga balita kay nangadagani kada sa Second District ay medyo mabigat. Dayon kada sa First District ka Mercado Johnny sang ka helper kada sa karinderya no naguli kada ka merkado Johnny 30,000 pesos sa aton kada nga kalibo PNP kusa sa inga ni Haya balik man kada ka merkado Johnny sa Tag-iya. So duraya kada nga nakakita itraya kada nga kwarta hay sang kagaki imaura actually hinakasuda binong kwarta sa wallet. So kabiira ka merkado Johnny na raya kada nga napagkakita aga kahapon gali no so di karaya ka merkado Johnny hayro tag-iya gali daya nga wallet hay sang ka negosyante. So hoo raya nga na tag naduga ro yun nga wallet ka merkado Johnny hay medyo nagapanindahan niya tarong tag-iya aguan at anapanuhan nga ni nga nahugot aro ana kada nga kwarta ana nga wallet nga may sud kada nga 30,000 pesos mauno mo at bahuto ka marka ng Johnny, diba? Given nga negosyante, mau. So, di ka raya, hay, mayad matangas, raya ka nga si, a certain landi na nakapuot ka marka ng Johnny, aga, kung sa siin nga ni hay, what, naka na rin nga, doon nga pag-interesan, o ano man doon kwarta, na nga, anang ahipsan lang, hay, gindagan at akara, no, sa kalibo PNP. Aga, kung sa siin nga ni nga, madinagagun man ka nga, ha uli man ka merkadong Johnny sa nasambitan nga negosyante nga nadugaan it kwarta. So medyo dahil yung mga namin nga balita makaroon ng mga good news.
1: Oo, pang bawi lang sa mga natabo this week nga very controversial, very stressful. Lalo na busan-hambon na itong productive raton. Karang week nga abong government programs sa rin karon mga kamerkado, no? Nga at least makabawi kita for this week. Pero hinaga, another bad news man siguro.
0: Pwede
1: na mga. Hinaga, may 13 hours kita nga brownout. So, another yes. Bad news na naman yun, no? So, bilog nga Aklan gid.
0: Yes.
1: So, madagahig ka sa 13 hours nga brownout nga Bukonit initiative by the ACELCO, that is the initiative or ginpangunahan gid it National Grid Corporation NGCP. Of the Philippines, diba? So kamon bahala merkado kung siin kamo magbonding sa inyo kada nga pamilya.
0: Yeah.
1: Kabay pa nga Bukonit masyadong mainit tomorrow, no? Kabay pa. Kabay pa gid ah. Pangamuyo nato nga bukod masyadong mainit kasi di hamak.
0: Yes, no, 13 oras na and the aircon.
1: Mm, di ba? Wala gid ta ko power hin aga mga kamerkado. Umpisa alas 5 hasta alas 6 gabi mga kamerkado.
0: Yes, syempre ko amat hay bukon pa it din nga nagawa pag asinanto ka matrong schedule kabay asinanto.
1: And kabay pa nga mas early pa magbalik ro power.
0: Oh, sana naka-charge ka mo.
1: Sana naka-charge ka mo mga kamerkado. I-charge it mayad aga.
0: Pwede niyo masaksak. Pwede na ma-charge or masaksak ka merkadong dyan. Hey, andan makaranga i-umpisahan yun.
1: Umpisahan yun. Uh-oh. Kung may mga electric fan ka mga chargeable, ay umpisahan yun.
0: Power banks.
1: Mga power bank nyo, umpisahan yun. Yes. Aga, magplanon ka mga kamerkados kung siin ka mo magtambay tomorrow.
0: Kung siin ka mo inaga, hey. Kunta, hey, safe sa damagat.
1: Safe ka mo mga kamerkado inaga. So, ano, harun do aton nga lang abiso.
0: Sa merkado.
1: Ayan.
0: Pwede
1: na mga Adam. Alright.
0: Yun nga. Sorry mga kamerkado. Sa mga motorista natin basi mag-ungan mo man. Yes. Kasi lately kamerkado dyan, it's raining man. Hallelujah. It's raining. Medyo bulan kasi siya. So, I guess, no, magdaga kamot pa yung, sa mga motorista naton,
1: dingit,
0: kapote. Yes, gakunta, hay, magdahagong kita sa daanon kasi, madanlog rong daga. Bakit ganyan mukha mo?
1: Bakit?
0: Naka-ano kita? Din nga, madalog rong pakar sa dahon. So, magdagahan gid kita dalan mga kamerkado.
1: Alright.
0: Anyways, din mato ka nga hatnod, gawa nga balita para ka sa programang
1: Kompleto
0: Srikados. Ako man si kamerkado, Shea Flores, masalit Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado Live Report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricados.
1: Abugid nga salamat kay kamerkadong Shane Flores Masalio sa mga natipon nga balita makaroon nga hapon. Ito Sabado mga kamerkado. Again, hinaga 13 hours ro aton karanga brownout sa bilog nga probinsya Itaklan. Umpisa alas 5 itagahon hasta alas 6 itgabi mga kamerkado. So again, maghagong gid sa iyo karanga pagbiyahe. And also, thank you man sa ato yung mga tagpagamati naton iya kara sa bilog na probinsya Itaclan, sa ato yung partnered LGUs, at sa ato yung mga partnered public markets, maghina na karon sa Altavas, Banga, Madalag, Libacaw, Numansya, Lezo, Malinaw, Makato, Tangala, Nabas, at Burwanga, may raigid nga utro at Laukinyo. Before kita magtakop sa aton karang nga programa, o hindi ko na pagkalipatan yung mga mensahe, maghanin sa ato yung mga Radyo Mercado supporters, kay Sir Wawi Season na karon sa Banwa Itli Bacaw. May raigid nga hapon kimo and happy Saturday. Kay Nang Inday Concepcion na kamerkado maulan nga hapon o maulan tagad yun na karon sa Banwa Ita Altavas. Kay Sir Edward Jacob Oberio, happy weekend po mga kamerkado. Nakaroon si Isla at Boracay. Kay Sir Marito Benedicto Tulio, Itapio Kids Store. Nakaroon sa Altavas Public Market. Bari na lipungon nga anay. Ay nako. Anyways, thank you gid ha sa aton nga mga Radyo Mercado supporters. Thank you man sa aton nga Radyo Mercado reporters naton. Aga, syempre sa aton nga newsroom, production, at sa research department, at sa aton nga partner technical, kay Geranio Messina. At sa uman, para sa programang Kompletos Ricados, ako si Kamerkadong John Ronald Guarin, at Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyong napakinggan ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: The best of slow music mix.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Buhay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: The best of slow music mix.
2: Radyo Merkado.

0: tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Buhay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: No matter how far from city to city, or star to star, thoughts of you engraved in my mind got me traveling through space and time. Light years couldn't keep us apart. Two ancient lovers melting ties by the heart of heart.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
0: rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked. Radyo Merkado.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Rancho Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta kwad laod law tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Ha ha ha! I've got a story to tell!

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon nga was na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Rancho Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.